0: 92.7 FM ka gyan dior shri 93.7 FM ko ginon. Hey, we get 14 minutes after 8 o'clock. Sa'yo ng puso, dance was brought to you by Big Shot Hot Dog, Bigati Salasa, Swag sa Bulsa, at Ifel. All the way from Lapasan, magandang umaga po sa inyo. Maraming maraming salamat ha. Nagmata na sila diha. Tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Nasa last hour na tayo ng ating program. Sabi niya, mahaw, mahaw. Always na minaw. Oh, habang kaon, kaon, bahaw, bahaw. MC Robles, good morning brother. Thank you. Maimpuntag sa'yo mo niya. Good morning. I-shoutout daw niya ang kanyang igsoon si Shirley, kay Yoyong, kay Cheryl, kay Lonto, Lokes. Ganda kay Tata, kay Ruth, kay Clarami. O sa akong anak si Baby Lou. Love Love. Kay Doming, kay Colin, kay Kurt, o Tanan. Taga Baryo Ngit-Ngit Carmen. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan sa may Zone 6, ha? O dagang salamat sa pagbasa. Yung mga apo daw niya, i-greet lang niya si Erica Plong Plong, EJ Bong, kay LJ, kay Bodoy, kay John Diango, kay Colin, kay Kirk, kay Ezzy, kay Duday. I love you all! Galing yan kay Nanay Baby Dog. Magandang morning! Thank you po sa inyong pagpamina. Last hour na the program, of course, Jason Steele's doing the program hanggang alas 9 ng umaga. Teka muna, the weather is fair. Magandang sikat ng araw. Hindi masakit sa balang. Teka muna rin. Lahat man na mga may trabaho o nagtatrabaho, inasa kanilang mga trabaho na alas 8 na, oh. O iba sa inyo, maybe 9 o'clock pa yung time in. Pero dapat nagbibiyahe ka na sa mga oras na ito kung medyo malayo-layo ang iyong pinagtatrabahuhan. Pero kung siligan lang, medyo ilang minuto pa. Oh, marami-rami pa. Mayroon pang enough time para metix-petix muna. Ha? Sige na, i-text kaya po na ko, ha? 0961-8924-927. Control at 0961-8924-927. Ano man ang plano mo sa umagang ito? Ako nang bahala sa ating mga dugdugan. Oops! May isang winner pa ng bugas at grocery sa mga nating lahat yan, mga sweetheart. Okay? Still with me, ako po si Jason Steele. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Go!
1: Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 93.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidon. Hey, this gusto ko sa akin ka lang. That's Roblino Tenino for you. That song was brought to you by Frasca Tuna. Go, go, go sa sunod. 27 pesos SRB lang. Sandali mo na, inulan na ako dito ng mga pa-shoutouts. Hey, bawasan natin to. Teka, magandang umaga. Welcome kay Doc Marley. Ganda kay Emmy Asenyiro and Henry Tamsi. Oh, mga bagong listeners natin to, mga bagong sweethearts natin. Ulitin natin. Welcome kay Doc Marley, kay Emmy Asenyiro and Henry Tamsi. Welcome sa mga bago natin mga sweethearts. Yun! Good morning! Roxanne Macha, magandang umaga. Wilma Sorna, Lormer Sakala, Katie Anto, Mercy Diamond, Suento, Ninyo, Sabal Magtong, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sosusko, Lorna Bismanos, Menor Tismo, Samuel Musqueta, BBQ Family, nakikinig sa atin. Shoutout! Pangkataga Quezon, Bukidnon, nakikinig din sa atin. Shoutout! Tagang salamat ha. O mga taga Hydrons. Si Hydrons pala, nang labasan. Magandang umaga, Hydrons! Saan lugar ka? Hadapit sa lapasan. At taga-lapasan daw siya eh. Magandang umaga, Daruga Family. Ang Barilio Family. Magandang umaga din sa Gamos Family, Gasendo Family, Lago Family, Ubayubay Family, at ang Bautista Family. Isama na rin natin ang Abrao Family. Dami nakikinig sa ating mga families. Oh, diyan sa may bahagi ng Carmen. Baby Dal, good morning. Good morning, brother. Maraming salamat, Demsoy. Raptor Taxi, Analo, Vincent, Oktubre, nakikinig din sa atin. Ma'am Christine, all the way from Aramag, Bukidnon, nakikinig din sa atin. Magandang salamat, ha? 8:31 on the clock. Abangan natin mamaya yung ating isa na namang winner ng bugas at groceries. Abangan natin yan. Ikaw yan? Ikaw yan, sweetheart. Sigurado ako. Ha? Kaya naman manatiling nakatutok lamang. Walang bibitaw, ha? Magbabalik ko tayo with more. Good morning, everybody. Good morning, sweethearts. Panayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
3: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
4: Fresca Tuna. Go sa sulit. 27 pesos, SRP lang.
5: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
6: Ay, wala ko'y sinsilyo.
5: Ay, wala ko'y sukli.
7: Wala'y sukli.
8: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian.
9: Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
10: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
12: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
13: Dunkin' Choco Butternut Madness!
12: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
13: Dunkin' Choco Butternut Madness.
12: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
14: Yo no quiero agua. Yo quiero tequila.

0: 92.7 FM kagayan di oras ni 93.7 Hard FM Buginon. Ay, pabira talaga. Sandali lamang ha. Ah, eto na, sa lahat ng mga nag-aabang. Isingin na natin ito, mabilisan lang ito. Ah, sa lahat ng mga lalabas sa bahay, sa lahat ng mga papasok na sa kanilang mga trabaho. Eh, nasa linya natin ngayon ito eh. Sige, let's go!
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Ah, nasa linya natin si HBG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi. Noel, busy kayo kanina eh. Ah, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweetheart. At happy birthday, Papa Roo.
0: Wala pa, sa isang araw pa.
2: Kilala.
0: Ah, sige, Banat.
3: Aw, yung mga papasok pala ng Cagayan de Oro City mula Cugman papuntang Galaxy Go sa babagal na po yung takbo ng mga sasakyan kasi marami na yung kakaliwa at saka kanan na malalaking truck. Paglagpas naman ng Galaxy Go sa papasok ng Lapasan area, maluwag naman yung kalsada hanggat makalating tayo dito sa may USTP. Kaya nagbaba muna ako ng pasahero.
0: Ayun. Sige. Wala ka na pasahero ngayon. Nandiyan ka na sa USTP.
2: Magsusukli pa lang po.
0: Ah, sige. Maraming salamat ha. Ingatan na pasahero. Ingatan na mga pagmamaneho. Thank you sa iyong traffic update. HPG Noel Combati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Combati Aranco ng Heart Taxi para sa FM Pro Traffic Alamin.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Teka muna, pagkatapos ng update, ito, grasya naman. Para sa ating The Price is Rise Overload. Brutin agad natin ang ating pangalawang winner, Roleta Select. Ang aming studio matatagpuan pa rin dito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oy, kamamanan! Muna tayo sa dropbox ng kamamanan, isa lang. Oops! Ang nakasulat ay Barangay Kamamanan lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Barangay Kamamanan, Mariata Destan! Mariata Destan ng Kamamanan. Ganoon din sa ating first winner kanina, si Gracia Ocareza. Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, nakadaog sa gagbugas at groceries. Samantala, narito pa yung mga pangalan pa ng mga nanalo ha. Paminaw, paminaw! Rafi Tantoy ng Lapasan. Rafi Tantoy, nakadaog sa gagbugas at groceries. Ganoon din si June Gabutero. June Gabutero ng Kitoda Taxi. June Gabutero ng Kitoda Taxi, nakadaog sa gagbugas at groceries. Jefferson Ranoco. Jefferson Ranoco ng NJ Kauswaga, nakadaog sa ga. Nori Tadlip. Nori Tadlip ng Barangay 32. Oy Nori, nakadaog sa gagbugas at groceries ha. Ganoon din si Daisy Asentista. Daisy Asentista ng Upper Nazareth. Congratulations, nakadaog sa gagbugas at groceries. Nanita Umanlag. Nanita Umanlag ng Zone 1 San Lazaro. Ganoon din si Chara Narisma. Chara Narisma ng Barangay 26. Oy Chara, nakadaog gagbugas at groceries ha. Ganoon din si Virgie Lago. Virgie Lago ng Bayabas. Virgie! Huwag na imong bugas sa groceries dito ha. Armel Harlata. Sika driver ha. Armel Harlata. Itong Sika driver natin nakadaog sa nigbugas at groceries. At si Naldo Buyan. Naldo Buyan ng Punta Makabalan. Congratulations po. Siya po sa mga pangalang nabanggit. Valid ID lamang para mag-claim na ninyo ang inyong mga papremyo. Sumayin nyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po yung iating sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. And for a break, pabalik pa tayo siyempre huling mga minuto ng ating program. Standby lang gihapon, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
4: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Thunder FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Thunder FM, Buginon. Let's see Kala Pastangan, some from Peter Karma. Oy! Teka muna. Sa lahat ng mga sweethearts natin, baka po yung magpapaalam na muna. Magbabalik ako bukas ng umaga. Para sa programa, pang-umaga. Pero paghapon, meron din ako magbabalik mamaya. Diba? Alas 3 ng hapon hanggang alas 5 for our Heart Afternoon Drive. Kung meron tayong Heart Morning Drive, meron tayong mga hapong edisyon ng programang ito. Ha? HBG Joseph Ranara, magandang umaga. Heavy traffic, along ganitoan, corner Makapagal Drive. Uy, ginuo ko. Okay, yung mga dadaan dyan, ha? Dabay, dapat, umalis po kayo ng maaga para hindi kayo mali. Mga sweethearts, don't forget to follow me sa aking Facebook page, Quezon Space Heart FM. Oh, talaga namang iba, active na active. Oh, daming naka-comment kagad kapag nag-post tayo doon. Daming mga bago tayong mga uploads. Kaya naman, i-follow nyo ako. Alright, my name is Jason Steele. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ay, sweethearts, ako'y may kasabihan. Sa panahon ngayon, aba, joke na ang totoo, tapos promise na ang panloloko. Diba? Sinabihan ka ng promise na, huwag ka maniniwala. Delikado yan. Panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang alamin muna ang katotohanan at makalap ang ebidensya kaugnay ng aligasyon ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa likod ng umano'y paninira sa Vice Presidente sa panayam sa Kapian sa Singapore. Sinabi ng Pangulo na higit na nakakabahala ang aligasyon ng pagtanggap umano ni Duterte ng pondo mula sa China na kung mapapatunayan totoo ay may tuturing na seryosong banta sa pambansang seguridad. Iniutos din ni Marcos ang masusing imbestigasyon sa naturang aligasyon na aniya ay saklaw ng mandato ng Department of National Defense. Gayunman, nilinaw niyang hindi niya magbibigay ng konklusyon hanggat walang sapat na patunay. Itinanggi rin ng Pangulo ang pakikialam sa impeachment proceedings laban kay Duterte at sinabing hinahayaan niya ang Senado na gampanan ang tungkulin nito. Ito po, Sinel Arishaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Good morning, sweethearts. This is on Visayas, Mindanao. I'd like to do that. And wherever you are in the universe listening through us, through our online application on Heart FM Philippines, magandang morning po sa inyong lahat. And it's another day. You know that it's another day with all of you. Uy, full pack. Full pack tayo ng mga love songs ngayon. And we're gonna be, yeah, listening to that and enjoying that dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama si George. At mukhang hindi ako mag-iisa ngayon. No? Yes, mga sweethearts. And hanggang alas 11 po yan ng morning. And you better let us know sa mga gusto magpadayag ng kanilang thoughts, ha? sa ating text lines at doon po sa ating Facebook page, dahil eto na yung ating question of the heart natin. We're talking about forgiveness, so di ba? Sa panahon ba ngayon at sa estado ng puso mo, kaya mo bang magpatawad ng kusa? Sige, text nyo kami, ha?
1: Kusa.
0: Hindi pusa, kusa.
1: Kala ko magpatawad ng pusa.
0: Ayan na, sabi ko sa inyo, hindi ako mag-iisa ngayon, eh. Good morning, Dr. Hart.
1: Good morning, George, and good morning, sweethearts. Ayan, kamusta kayo?
0: Glad to hear you again.
1: Yeah, it's a Tuesday. Atrese ngayon, ano?
0: Oo, no, atrese.
1: Malapit na naman ang dos. Malapit na.
0: Almost.
1: Anyway, sige, balikan natin. Tapos ako na good morning.
0: Ito nga, Dr. Hart.
1: Ano yun?
0: Yung ating pag-uusapan sa ating question.
1: Pandinig ko kasi kanina, mong patawad ng pusa.
2: Meow!
0: Meow! Meow! Hindi, magpatawad ng kusa. Sa estado ng puso mo ngayon at sa panahon ngayon, kaya mo bang magpatawad ng kusa?
1: Ano ba yan? Pagpapatawad na kahit hindi humihingi ng tawad? Ganoon, sabi na sorry, babasa, papatawarin na kita.
0: Yung parang sige na, parang ganoon. Kaya mo ba ngayon sa sitwasyon mo at sa estado ng puso mo ang magpatawad?
1: Ayan, napakagandang pag-usapan natin ngayong Tuesday morning. Yung ating question of the heart, kaya mo ba daw magpatawad ng kusa, ha? Usapang patawaran.
0: By Jason.
1: Pabot nyo sa amin ang inyong mga thoughts, inyong opinions dun sa ating question of the heart, dun sa ating text lines. Dalawa po yan, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Hoy, kung naka-online naman kayo, you can message, follow, comment, and share doon po sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Ayan. Official Facebook page natin.
1: Alright. 9:14 is our time. Rockstar 2 coming in. Ayan, usapang pagpapatawad nga. Patawarin mo! Yan Heart FM 92.7.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 931. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is a very wonderful song to reflect into. Yung tipong kaya kong gawin ng lahat. I can be your good friend. I can be someone who you can rely on. As long as you also do the same to me. O, diba? I can be your good friend. Kantang-kanta na to ha, by Donna Cruz. And it's a good morning. We can be good. We can be better today. That's our goal. George and Dr. Hart is up for you dito po sa programang Music from the Heart. You're talking about pagpapatawad.
1: We should be feeling good today, George. Kasi nga ito nga pinag-uusapan natin, pagpapatawad.
0: Correct.
1: Ano to eh, ika nga sinasabi natin, pag nagpatawad ka, nakakabawas dun sa emotional baggage, lahat ng problema na dinadala ng iyong puso't damdamin. Diba?
0: Tama.
1: At pati
0: tama
1: na rin ang isipan.
0: Correct.
1: Diba?
0: In totality ng iyong mental health din. Diba?
1: Yun. Kasi once you forgive someone, parang nire-release mo na rin yung sakit na naramdaman mo.
0: Correct.
1: Bakit nga ba? Unang-una, ba't tayo nagpapatawad? Kasi nga, ba't umaabot sa punto na nagpapatawad tayo? Unang-una niyan, unang sitwasyon, nakaranas tayo o merong someone na nagdulot sa atin ng sakit o di kay kahihiyan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Humiliation and pain. Yan yun eh. Yan yung nararamdaman natin. And then, nako, eto. Talagang unang reaction bilang tao, Revenge.
0: Oh, ganun diba? Talaga. Kapag nasasaktan tayo, una nating iniisip, unsaon ako pagbalos. Last ka na lang sa
1: kabalos
0: ako.
1: Kabalos na guni mo ba?
0: Yung iba kang yung...
1: Ani guni mo? Namabot na yun akong panahon ba? Nga,
0: Bantay ka lang yun sa kuwalagi. Basta pa diba? Ako nakabalos.
1: Alam mo yung nagigigil.
0: Andun yung eagerness eh.
1: Uh-huh.
0: Pero yung pagpapatawa, Dr. Hart, for me, it's a gift.
1: Yeah.
0: Kasi, alam mo, lahat naman tayo, hindi naman tayo perfecto. Lahat tayo nagkakamali.
1: Sige, ang pagkakalam ko, perfecto lang yung kaibigan kong si Perfecto, ang pangalan.
0: Ako din. si Kuya Pekto. Magandang morning sa iyo. Nakikinig siguro yun.
1: O, di ba?
0: Kasi hindi lahat kaya ang magpatawad. Naniniwala talaga ako doon. Hindi lahat. At hindi rin lahat ha, kaya humingi ng patawad.
1: Ayong!
0: Kasi nga andun yung pride bahal, natin. Eh.
1: Bahala ka diyo. Hindi manggod na ako sa lagod ba? Isya manggod na una-una. Mauna. Mirisi na yun niya.
0: Alam yung
1: deserve niya. Alam yung excuse? Deserve niya yan.
0: Mirisi.
1: Diba? Nakawag naman sana tayong ganyan. Ha?
0: Pag nagkamali, pwedeng aminin. Pwedeng humingi ng tawad. Huwag nang palakihin pa.
1: Yung na. Akala natin yung revenge na ginagawa

0: natin, oo, eh maiibsan yung ating bigat na dinadala. Ay, nako, hindi, lalo lang nagpo-prolong yan.
1: Hindi.
0: Diba? Oo. Ano, di ba? Satisfied ka, nakapag-revenge ka. Yes, ganyan. Oo, oh, di ako na pud ron, be. Ako na pud.
1: Hindi titigil yung cycle ng diba? Yung pagbalos. Kasi syempre, kung for example, oh, kung nakabalos ka doon, syempre mag-iisip na naman yun, sarap na kumoto na nike, nasakitan gig ko.
0: Diba? Ah, diba? Nabigyan ka ng satisfaction, George, dahil nga nakapagsagawa ka ng correct revenge na tinatawag mo, na gusto mo gawin doon sa nakasakit sa'yo. Pero, ang tanong ko, nawala ba yung galit mo doon sa taong yun?
1: Yun.
0: Wala pa rin eh.
1: Oo.
0: Diba?
1: What's in it for you kung gagawin mo yun?
0: Bakit nandun pa rin.
1: Oo.
0: Whereas, kung magpatawad ka, correct, you're going to release the pain, the anger, lahat, no?
1: Oo.
0: Lahat ng mga negative feelings, marirelease mo sa iyong katawan. Diba? Ang sarap kaya na feeling nun. Mahirap, pero kaya natin gawin yan.
1: Yes.
0: Eto, tingnan natin yung mga reaction ng mga sweethearts natin.
1: Eto, good morning muna kay 6175. Ayan, kay Daruka family, Barilio family, Gamos family, Gasendo family, Lago family, Ubay-Ubay family, Bautista family, Abrao, gikan ni kay Baby Doll. Ayan,
0: hi, baby doll.
1: Oh, gusto ko yung baby doll eh. Diyan sa may baryo, Ngit-Ngit, Zone 6, Carmen.
0: Ay, naho. Walay kahayag yun siguro natin.
1: Marangi. Pero maraming listeners natin.
0: Oy, oo. Oh. Siyempre, nung dumating ang Heart FM, may kahayag na sa kanilang buhay.
1: Good morning. Thank you, thank you. Sino pa kikin.
0: Mula naman sa ating Facebook page, dun sa post natin, A Question of the Heart, mula kay Ate Marifel de Quito Ahes. Sabi niya, good morning, sweetheart. Good morning, Doc Heart and Sweetie George. Yes naman, for me. Pero it depends pa rin sa situation. Kung paulit-ulit ka na lang gumawa ng mali, hindi ko na talaga pa patatawarin yun. Abusar na, ha? Ayan. Ako po, ayoko na may kagalit, ha? Kaya as much as possible, piliin ko talaga ang magpatawad. Gusto ko happy lang. Ayan ang sarap niyan.
1: Yeah.
0: Di ba? Yung lagi kang napakatamis ng iyong smile, di ba?
1: Positive lang.
0: Sabi pa niya, gusto ko makinig lang ng Heart FM. I love you forever in my heart.
1: Ay,
0: di ba?
1: Gusto ko yun.
0: Naka. God bless din sa'yo, Ate Marifel.
1: Thank you, Ate Marifel. Always, always ka din sa puso namin. Thank you, thank you.
0: Ah, di ba? Kaya natin yung gawin na magpatawad. Sabi nga ni Donna Cruz, I can.
1: I can. Sa word na yan, alam mo yung parang, eto, balikan lang natin konti, medyo may biblical background.
0: May naiwan mo. No? Balikan na.
1: Balikan natin kasi may nawala.
0: Sige, go.
1: Oh, di ba? Magpatawad ka ng 77 beses.
0: Mm-hmm.
1: Dahil yun ang kailangan natin sa buhay natin.
0: Parang kulang,
1: 700.
0: Parang 77
1: beses
0: lang yung sinabi mo. Parang binawasan mo, ha?
1: Sorry po. Pero yung pagpapatawad, wala kasi daw yung ano, Dr. Hart. Walang alam mo yun, parang wala, it does not count. Walang, kung magpatawad ka nang mula sa puso.
0: Parang love din yan, unconditional.
1: Correct.
0: Walang kondisyon, di ba? But pangit din naman, patawarin kita basta ito gawin mo. Di ba parang pangit din naman?
1: Ito dapat sundin mo to. Ganun. Ay.
0: Minsan, conditional, sinasabi natin, patawarin kita basta huwag mo na gagawin ulit.
1: Yun.
0: No, that's very correct. Common.
1: Yes. No? Mm. Para matuto naman.
0: Yeah. Asya. Sige, patuloy niyo pong paabot sa amin ang inyong mga reaction. Nako, ayan na nga, dagdagsaan na yung mga messages. Doon sa ating text lines, ibabasahin namin yan lahat mamaya. Ha? Again, our text lines, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: Kung online ka naman, naku, message us, follow, like, and share, and comment sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro City.
0: 9:38 is our time. We'll be pausing for break and we'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon, 9:52 and wow, Rizal Nava just put us into a very nostalgic mode with Wag Ka Nang Babalik. Wag Ka Nang Magbabalik rather. And that song was brought to us by Nutrimax Vitamin D3. Max Beneficio, Max Epektibo. Magkakasama tayo hanggang alas 11, kami ni Dr. Hart. Pag-uusapan natin ang tungkol sa pagpapatawad. Di ba may mga ganitong moment na kapag pinatawad mo niya yung tao? Sige, patatawarin na kita. Pero wag ka nang bumalik, please. Umalis ka na. Okay na. Basta wag ka nang bumalik. Yung mga ganong tipo. So, maraming sitwasyon, no? It's a case-to-case basis when you forgive someone and when you are forgiven. Kapag ikaw naman ang pinatawad, no, there's this responsibility to you na huwag mo nang ulitin yun. At kung pwede, iwasan mo na yung mga bagay na, you know, that caused the chaos. Kaya nagkaroon ng kapatawaran, di ba? Kung ikaw naman yung nagpatawad, andun naman yung responsibility of you to make sure na sana wag niyan, or yung nasa expectation mo na, o hindi naman to make sure, but yung expectation mo na sana hindi na to mangyari uli. Dili sa yon ang stress, ha? Diligid sa yon. Hi, Lady M. Good morning. Oh, sabi niya, George, para na ako okay na magpatawad para gumaan ang iyong pakiramdam. But in the right time, kusa maghihilom ang sakit and sugat sa puso. Thank you, Lady M. Maraming salamat sa iyong laging pakikinig. And also, hi to Gales family na nakikinig sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Kamuluog kaon. Pero most likely, humana siguro. thank you, Mommy Elaine, kay Tatay Nicolas, kay Sir Glenn, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan. Maayong buntag. Hi to 6120. Pwede po ba pa-flag ng number na gahanap po ako ng katext na babae, 25 years old. Ang kanyang number ay 0975-882-6120. Shout out ni Jonathan, dili sa Kuya Maramag. Good morning. Thank you. Sige, na-plug ko ng number mo ha. Check mo. Baka may mag-text niyan. Diba? O sige. Kusa nga ba? Kaya mo nga ba kusa magpatawad sa panahon ngayon at sa estado ng iyong puso? O 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yan ang ating mga text lines at ang ating Facebook page. Go ahead and message us sa Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 9:55. Time for us to move on to the next hour and enjoy more love songs. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kapag vitamin D3 ang usapan, tandaan ang pangalang pinagkakatiwalaan, Nutrimax Vitamin D3. May vitamin D na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function at heart and circulatory health. Kaya para sa iyong daily wellness, piliin ang Nutrimax Vitamin D3 na may 1,000 IU na kinakailangan ng ating katawan. Nutrimax Vitamin D3, Max Beneficio, Max Epektibo. Malagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapy. Beauty claims, mabibili sa mga Wika drugstores.
3: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganda Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Brian Adams right there. Just please forgive me.
1: Ayo. Begging.
0: Say lua but going.
1: Sorry na good.
0: Sorry na good. Ano ba? Pero yung question of the heart natin, hindi pa nga humihingi ng sorry, hindi pa nagpapatawad, eh kung saan lobo ng...
1: Pinatawad.
0: Pinatawad. Pwede kaya yun?
1: No.
0: Uh-huh.
1: Ako? Sabi nga nila pwede, pero depende. Depende uh-huh. sa sitwasyon, no? Yeah. Sa naging cause, no? Nung pain. Pero eventually in time, alam nyo kasi, kailangan din natin magpatawad. Hindi lang para sa kanila mm-hmm. na nakagawa ng kasalanan sa atin, kundi para na rin sa ating mga sarili.
0: Ayun. Unang-una kasi, George, nagsisimula lahat dun sa nasaktan ka.
1: Yes.
0: Or merong nagawa sa'yo. Oh, yung isang tao, maaring sa isang kaibigan o isang karelasyon no? Dahil sa pag-ibig. Ganyan, diba? Diyan nagsisimula. Tapos nasaktan ka, nagalit ka,
1: yes,
0: di ba? Parang ganun. But the process stays na before you forgive, magkakaroon ng reconciliation.
1: Yes.
0: Parang ganun, di ba? Kalimitan, ganun na nangyayari. Reconcile muna tayo and then sige, patatawarin na kita. Parang ganun. Pero meron din namang sitwasyon na kung saan mo nalang pinapatawad yung taong nanakit sa'yo o nakadulot ng sakit sa'yo without even reconciling with that person.
1: Yes, diba? Parang sige na lang. Oh, yung parang hindi pa humingi ng tawad.
0: Uh-huh.
1: Sige na lang. It's because nandun yung thought natin na bigyan ng kapayapaan yung ating mga puso.
0: No? Nandun yung point, George, na wala mang reconciliation na nangyari pero pinapatawad mo ng taong yun.
1: Yes.
0: Diba? Oh. Parang the common line is gihangad na takas Ginoo.
1: Yes.
0: Diba? Something like that.
1: Sana bahala.
0: Pinapasa Diyos ko na ang lahat. Diba?
1: Totoo.
0: Kasi biblical yung pagpapatawad.
1: Correct.
0: Eh.
1: Diba? Diba?
0: Sabi mo nga kanina.
1: 77 times.
0: Yeah.
1: Pero indeed, it's endless. I mean, that number, 777, mm-hmm. it just parang, it just says na parang, magpatawad ka hanggang sa kaya mo at walang, alam mo, you don't count how you forgive.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nasa puso mo yung pagpapatawad.
0: Ayun. O, diba? Naku, napakasarap na mga ganyan sa feeling na nirelease mo. Yung anger, yung hatred, yung bigat na nasa loob mo lagi na daladala mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Parang napakasarap sa feeling daw na ganyan. Mm-hmm. Kalimitang sinasabi sa atin, maging biblical din kasi ito eh. Diba? Pag nasaktan tayo, sinasabi, magpatawad ka. Anak, patawarin mo ang mga nagkasala sa'yo. Diba? Parang unfair naman yata. Sinaktan na nga ako, diba?
1: Tapos,
0: pero ako pa yung magpatawad. Ako pa yung magbibigay ng kapatawaran. Isa lang sagot dyan.
1: Ano?
0: Dahil mahalaga tayo sa mata ng Panginoon.
1: Correct.
0: Diba?
1: Alam nyo, sa panahon kasi natin ngayon, ando na yung eagerness natin kasi, mm-hmm. Dr. Heart, na, you know, to have success in life. Minsan, sa ating pag-focus doon, mm-hmm. sa pag-achieve ng success natin sa buhay, hindi natin alam na meron tayong nagagawa that is causing a lot of pain, a lot of turmoils, lahat mm-hmm. ng problema dun sa ibang tao.
0: Ayun.
1: Kasi nga, nakafocus ka sa sarili.
0: Unknowingly, di ba?
1: Correct.
0: Alam na, ayun, may naaapakan ka na pala, may damdamin kang nasaktan. Eh, ang gusto mo lang naman yung sarili mo.
1: Correct.
0: Diba?
1: Gusto mo lang.
0: Napaangat yung sarili mo. Diba?
1: Na hindi mo isinalang-alang na, ay, hala, ando naman tayo. We all aim for success. Sino ba naman ang hindi?
0: Mm-hmm.
1: Pero, ayan, sa iyong karelasyon, sa pamilya mo,
0: mm-hmm.
1: minsan naiiwan mo na. Minsan, wala ka ng
0: di mo na nabibigyan ng panahon. Diba? Ng pagmamahal, lahat.
1: Oh. Minsan kailangan natin balikan yung mga bagay na from the first place, ito yung naging dahilan ko bakit ka lumalaban sa buhay.
0: Oh, may kanta nga dyan, another level, from the start ba yun?
1: And from the heart.
0: From the heart pala yun, from the start, si Rachel, ano pala
1: Rachel Ango.
0: Rachel Ango. Ay, nagka-jumble-jumble lang tuloy sa isip ko. Ito muna, tingnan natin yung mga reactions ng sweethearts natin. Mula kay 5460. Sabi niya, good morning Dr. Hart and Ma'am George. Ang magpatawad sa ating kapwa ay isang tungkulin natin bilang isa ring makasalanan. Dahil simulat sa pulpa, ito ang ipinamulat sa atin ng Panginoon. Ang marunong magpatawad dahil napakasarap sa pakiramdam kapag nakapagpatawad ka ng iyong kapwa-tao. Ayan. Pa-shoutout lang daw po sa Tanogan at ganun din sa Langga family. Diyan po sa may Don Carlos Bukidnon from Altans ng Kugman.
1: Good morning kay Frankie Du 1061. Sabi niya, good morning Art FM, morning Doc Hart and Sweet George. Yes, you can. Not because what they did was okay, but because you deserve peace, not more pain. Let go for your own freedom. I feel so down today and Heart FM is my only comfort right now.
0: Ah,
1: thank you.
0: Talaga naman.
1: Frankie.
0: Ang sarap
1: Frankie.
0: Naman ng Frankie Du.
1: Oh, we hope that we boost, you know, yung mood mo today.
0: Ayun.
1: Sabi niya,
0: nakaka-good vibes down. Nga daw pag nakikinig ng Heart FM,
1: ay,
0: George.
1: Oh, oh. Iba yung feeling. Alam mo yung parang nasa daily routine mo makinig. Oh, kaya we are grateful din. Maraming salamat sa mga sweethearts na lagi tumututo.
0: Demsoy Robles ng Maramang Bukidnon, ang pinakagwapo dihan sa JRS. Good morning sa'yo. Ayan. At syempre, batingin ko din yung sa Kibawe. Ang lakas-lakas talaga ng radyo nila, George. Oo. Dun sa Tutski Car Wash.
1: Oh, hello, good morning.
0: Di lang kami nag-aabot dyan. Actually, dumaan si Dr. Hart dyan.
1: Ay, oo.
0: Lakas lakas. May speaker sa labas, may speaker dun sa kabilang side. Ay, nako talaga naman.
1: Galanog-lanog.
0: Walang ibang tugtog. Heart FM lang talaga sila. Salamat sa inyo, ha. Tutski Car Wash, ha.
1: Maraming salamat. Hi to Mami Amy at sa lahat ng mga sweethearts natin dyan sa Kamamanan. Si Mami Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sacala, Samuel Mosquida, Menard Tismo, Lilia Susuko, Lorna Bismanos, kay Mayor Miles and Miles. Ay daw kay Mami Marilyn din. Ayan, maraming salamat sa inyo lagi pakikinig.
0: Sige, keep your messages coming. Yung kaka-tune in lamang. At ano pa pinag-uusapan ni George at Dr. Hart at iba pang sweethearts natin dyan? Ito ating question of the heart.
1: Kaya mo ba ang kusang magpatawa?
0: Kaya ba?
1: Kaya ba?
0: O kakayanin, o kaya-kaya lang. Pabot din sa amin ang mga thoughts dun sa ating question of the heart. Kaya nga ba daw magpatawad ng kusa, sabi ni George. The text lines po natin, 0917-1579927.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Patawad pa alam, Moira, and I belong to the zoo. Yes. Nako naman.
1: Gusto ko yung... Dr. Hart, gusto ko yung ano, sa last part na sinabi nila, salamat sa lahat.
0: Gusto ko kantahin mo. Hindi, gusto ko kantahin mo.
1: Baka mawalan
0: doon. Hanap-hanap ka pa ng last part. Eh. Sige, kantahin mo nga.
1: Hindi kasi, di ba, kapag tayo ay humingi ng
0: ito
1: tawad.
0: Ito ba, sasabayan mo ba?
1: Ayan.
0: Ay, naku, wala na.
1: Basta yung
0: dami nag-aabang.
1: Dami nag-aabang.
0: Ano daw ang sabi sa last part?
1: Yung parang, patawad, salamat sa lahat.
0: Ah.
1: Oh, diba? Yung parang, after mong magpatawad, or after kang magpatawad, mm-hmm, after mo ding patawarin, parang it, you deserve to say thank you din. Yeah. You deserve to
0: actually,
1: be thank.
0: That's the common line sa ano eh, pag naghihiwalay na, di ba? Ang sakit naman ito mga mag-uusapan ng ganito, ayoko. Di ba? Yung mga tipong, dyan yan eh, ito yan thank you for everything. Maraming salamat sa lahat ng mga ginawa mo sa akin. I'm so sorry kung if I caused you pain. Ingat ka lagi. Huwag mo pababayaan yung sarili mo.
1: Yung parang tipong, kahit hiwalay na tayo, pero andito ka pa rin sa puso.
0: Ay, nako naman yung linyahang yan. Parang namumuo na yung luha sa mata mo. Anytime babagsak na siya.
1: Ang, alam mo kasi sa panahon ngayon, Dr. Hart, you really need to, ako talaga, I would really love to use this platform to encourage everyone to voice out their feelings and to communicate. Kasi ang hirap naman, hindi nila alam, hindi alam ng partner mo na may mga iniisip ka na pala dyan.
0: Oh,
1: tapos biglang magpapaalam ka na lang, patawad paalam na ang inyong peg.
0: Basta isa lang ang tandaan ninyo, nandito lang kami. Nandito lang ang Heart FM para sa inyo. Diba? Kailangan nyo na kausap, kailangan nyo ng ano, mapaghingahan ng inyong damdamin. Minsan kasi may mga pagkakataon, George, na hindi natin kayang sabihin sa ibang tao, diba? Na minsan may pagkakataon na bigla na lamang tutuloy yung ating luha.
1: Correct. Alam mo, kailangan natin ng, sabi nga nila, fresh ears and fresh eyes and fresh mind. Kasi minsan may mga bagay na hindi natin nasasabi sa pamilya natin, sa friends natin, and even sa partners natin. Yeah. Kaya we tend to look for ano kaya yung magandang way for me to release itong mga nasa puso.
0: Andito lang si Heart FM, andito lang si George at saka si Dr. Heart. Di ba? Mahandang makinig sa inyo. Eto muna, batiin natin mula kay, sana ko, 6115. Sabi niya, hi, DJ George, pagilita ko sa akong GF na si Lita Baguhin na masulubun yun karon. Why naman masulubun? Ay, okay, namatayan daw sila.
1: Condolences.
0: Ang kanyang pamangkin. Oh, so, condolences sa inyo, ha? Sige, we'll try to play your song. Okay, sige. Maraming salamat, 6115, for listening.
1: Thank you. From Bohol pala ito, si Dark Angel.
0: Layo, ha?
1: Oo, abadayo rin. Good morning din si Ma'am, from Cinderella.
0: Mm-hmm.
1: Oh, Cinderella Bulwa. Sabi niya, amo ragid balay ang naglanog-lanog diri kung i-off na mong radyo mingo kayo ang silingan.
0: Ay, ayaw yun i-off.
1: Ayaw.
0: Para bibo talang niya.
1: Ang magpatawad ng kusa ay tanda ng kapanatagan ng puso. Ngunit hindi nangangahulugang kailangang ibalik ang lahat sa dati. Maari kitang patawarin ng walang galit. Ngunit ang tiwala at access sa buhay ko ay hindi na tulad ng dati. Dahil ang pagpapatawad ay kusang ibinibigay. Pero ang tiwala ay kailangang muling paghirapan.
0: Mamayang, palakasan mo yung radyo mo ngayon, ha? Palakasan, palakasan mo yung volume, ha? Sa lahat ng mga kapitbahay ni Mamayang dyan, yeah, sa Bulwa. Diba? Nanawagan pa.
1: Naka-heart na.
0: Ayan. Good morning po sa inyo lahat.
1: Good morning.
0: Tumulad kayo kay Mamayang.
1: Correct.
0: Laging naka-heart FM.
1: Hello din kay nakalimutan ko yung pangalan talaga ni Baby Boy. Magandang morning.
0: Baby boy ka na.
1: Hindi, yung baby ni Ma'am Yang.
0: Ay, akala ko naman. Akala ko naman si baby boy yung nandito.
1: Hindi wala tayo.
0: Nawala lang ako ng isang araw. Ay, isang araw lang ba? Ilang araw? Oh, dalawang araw. Nako, may baby boy na kagad si George. Bilis mo naman, ha?
1: Anak yun, boy.
0: Si good Supladita morning. Vlog, ano yan? Si Inko.
1: Shishuete.
0: Sabi niya, everyday dito ko naka-Heart FM. Shout out kay Gian de Oro, Claveria. Mga taga Claveria ito.
1: Salamat.
0: Hi po, Supladita. Supladita Vlog.
1: Supladita Vlog. Lilibet Perolino, good morning. At si Sir Galbanaag at ang lahat ng may pa-card members. Ayan, para malinis daw ang konsensya. Good sige morning.
0: Abangan nyo sa aming pagbabalik. Magra-ravel na kami ng ating bugas at ganun ng groceries. Abangan nyo yan. Just keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
4: Ay, wala ko'y sisilyo.
3: Ay, wala ko'y sukli.
5: Wala'y sukli.
6: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
7: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Pay online, sakto payments, secure checkouts with GCash Pay online.
9: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart,
5: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Ay, sorry, seems to be the hardest word. Bakit nga ba, di ba? Bakit ang tagal natin makabitaw ng sorry na yan? Tayo na nga may kasalanan. Hindi ba tayo marunong mag-say sorry?
1: Ay!
0: Bakit kaya?
1: Dahil yan sa tinatawag natin fried chicken.
0: Fried chicken and fried rice.
1: Yung mga matataas na mga...
0: Ay, nako naman.
1: Fried chicken na yan. Yung mga...
0: Ang sarap kaya pag isa kang mapagkumbabang tao.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Kapag alam mo naman na may lapses ka, not really na kasalanan.
0: But they call that in Bisaya, mapaubs.
1: Mapaubsanon.
0: Mapaubsanon. Hindi na itong mapahiubsanon.
1: Mahiubos. Iba yun. Iba yun, Dr. Hart.
0: Mapaubsanon.
1: Mapaubsanon. Diba sabi nga nila, kung kaya mong magpatawad ng hindi hinga ng tawad, ibig sabihin nito ay kaya mo rin kalimutan ang lahat ng sakit na ibinigay sa iyo.
0: Ayun.
1: Let go and let God. Sabi nga, di ba? Ganun yung mga, oo.
0: Ipagpapasa Diyos na kita.
1: Di ba?
0: Tipong ganyan. Yun nga, sinasabi ko, hindi lahat ng pagpapatawad dumadaan sa reconciliation.
1: Yes. No?
0: Minsan may, yun nga, ito yung example nito, itong kusa na pagpapatawad. Di ba? Maraming nagsasabi, mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, patawarin mo na lang yan, George. Di ba? Dr. Hart, huwag mo na isipin. Hayaan mo na. Hindi ibig sabihin nun, sweethearts, ha? Na pinapaboran nila yung tao.
1: Hindi.
0: Na nakit sa'yo.
1: Alam mo kung ano?
0: Uh-uh.
1: Alam kasi nila na ikaw ang mas kaya mong intindihin yung tao. Hindi ibig sabihin no, na...
0: They are trying to save you.
1: You. Correct.
0: Kasi ayaw nila, dahil nga may mahalaga ka sa kanila, correct, mahalaga ka sa mundong ibabaw, ayaw nila na mabulok yung puso mo dahil sa galit na yan.
1: Correct. Tama yan. Alam diba? Kasi nila na ikaw ang mas nandun ka sa stage na mas kaya mo eh.
0: Mm-hmm.
1: So dahil mas kaya mo, alam nilang
0: kaya kung mo. Kaya mo at kaya ko,
1: kaya
0: nating dalawa.
1: Dalawa. Diba? Naparap kami dito.
0: Eto muna. Oh, sabi ni 000, sorry na daw, George.
1: Hala. Gusto mo na, Dem? Saan ko salanan mo?
0: Ay, sorry, Dem Soya. Hindi kami nakadaan sa inyo. Gusto namin siya nang dumaan. Nakita namin sa sakyan niya. Ay. Ako kung sabi ng mamaneho nun. Basta may isang sasakyan kami nakita dun sa may Kibawi. Nakaparadahan dun sa ano. Uy, ano dun? No? Baka nandiyan si Dem Soy.
1: Lasayo. Sige, Dem. Basta makalaag mi dana.
0: Ayan, mula naman kay 6896. Sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. Pa-shout out sa Mars Laundry Hub. Ayan, kapitbahay natin to. Diyan po sa may Ilaya Carmen.
1: Hi kay Mommy Ann, ha? Kay Daddy Richard, kay Chriselle Ann, at kay Chriselle May.
0: Ayan.
1: Thank you sa inyong pakikinig.
0: Sa lahat din ng mga taxi drivers listening sa Heart FM, nakatune in lagi 24 oras. Maraming salamat. Ingat kayo sa inyong pamamasada. Ano man ang kulay ninyo?
1: Correct. Yun yung sinasabi ko.
0: Alam ko lahat na lahat sila nakikinig sa Heart FM. At ganun din, mga TNVS
1: drivers natin. Speaking of Dr. Hart, ito si Sir Dale Salon. Ayan. Good morning. Thank you.
0: Reader ba yun?
1: Oh, Reader Taxi. Thank you so much sa inyong pakikinig, ha?
0: Ayan.
1: Ayan. Kaya naman, eto.
0: Dami ko naman inangat. Oh. Ayan na, yun ang pinakamagandang
1: tunog.
0: Dahil pag naririnig natin yan, ibig sabihin yan, bugas at groceries na sa Heart FM. Eto na, the price is rise, overload na. Iba na naman lang na switch ko, diba? Ang gulo na.
1: Welcome back.
0: Okay. Alright, eto na, paikot tayong ruleta, George.
1: Ayan na, isa mga sweethearts natin, Dr. Hart, na in-announce na kanina ni Jason Steele, si Gracia Ocareza ng Barangay Makabalan at si Marietta Destan ng Kamamanan.
0: Speaking of Makabalan, di ba? Pupunta tayo dyan. Unang wave. Unang wave ng Tsada Saya sa barangay. Yan, mangyayari po sa Makabalan.
1: Sa 24
0: na yan. Kinig kayo lagi. Sa 24 na ba yan?
1: 24 na.
0: Yan. George, saan tumigil yung ating ruleta?
1: Tayo'y bubunot sa Barangay Lapasan.
0: Ayan. Barangay Lapasan.
1: Barangay okay. Lapasan.
0: Ayan na, bunutin mo na.
1: Ang aking nabunot mula sa ating Dropbox sa Barangay Lapasan, ang kanyang address ay Barangay Agora Lapasan. Congratulations sa Frances Olapel.
0: Ayan, Frances Olapel. Olapel ba?
1: Olapel.
0: Ayan, Olapel. Nang Agora Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin ha. Sa ating The Price is Rice Overload. May bugas ka na, may groceries pa ha. Ano pang hanapin mo? Ayan, kinig na lagi ng Heart FM. Yung mga hindi pa nananalo dyan.
1: Oo, para makauwi ng bigas and groceries.
0: At syempre, ang ating The Price is Rice Overload.
1: Ay, atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: 11:01 ang ating oras. Magbabalik pa kami ni George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
7: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Sorry na, wala na nga ibang pwedeng sabihin pa. Ah, di ba? Uh-huh. Pag mahal mo yung isang tao, mag-sorry ka na.
1: Correct. Diba? Alam mo yung sorry na, na walang pero. Alam mo yung just sorry.
0: Mm-hmm.
1: Wala na yung sorry na. Ikaw kasi, may mga ganun-ganun pa eh.
0: Meron pa yung isa, sorry na good.
1: Oh, sorry. Suko ka.
0: Diliwi. Wala ko na suko.
1: Yung papaliwanag lang. For emphasis lang yung boses ko.
0: Krito,
1: oh,
0: no?
1: Sorry na po.
0: Uh-huh. Ay, nako talaga yung mga linyahan na yan. Ikaw ba yung sasabihin, galit ka?
1: Ikaw ba talaga ang galit?
0: Hindi naman talaga ako galit eh. Nagpapaliwanag lang.
1: Ay, pero ang sarap pakinggan, Dr. Uh-huh. Kasi nga, yung iba, that's just the way how they, yung parang lambingan.
0: Uh-huh.
1: Oh, pero talaga, totoo yan. Pag nag-sorry ka talaga, just mean it. At wala na yung mga pero-pero na yan.
0: Ayun. Asya, magra-wrap up na tayo, ha? Maraming maraming salamat. Meron ba bang mga pahabol dun sa, yun, sino yung paalis na yan?
1: Parang kilala niyo. Nakita ko lang.
0: Ay, sa mga nagpadala na kanilang messages, maraming ha? Maraming salamat. Maraming thank you.
1: Thank you.
0: Yan, salamat sa inyong pag-participate sa ating programa. Ano ba ba? Wala na, no? Ayan, naubos na natin.
1: Naubos na natin.
0: Maraming maraming salamat sa lahat po naman nakikinig sa Heart FM, nasa kanilang bahay at ganun din, nasa kanilang opisina. Thank you. Matsalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa Heart FM. George, ano ba take natin dyan?
1: Ay, ako basta, ang pagpapatawad sa akin, depende yung Dr. Heart eh. Pwedeng kusa,
0: mm-hmm.
1: or pwedeng, may mga bagay na kailangan mo ding, pakinggan yung kabilang side.
0: Ayan.
1: Kaya, pwede mong ibigay yun, pero pwede mong iparamdam sa kanila that I also need your reconciliation.
0: Ayan. Alright, papapatawad mga sweethearts, isa lang yung mabuting nagagawa sa sarili natin, sa self natin.
1: Okay.
0: Nakapagpapagaan ng ating sarili at syempre, nabibigyan natin ng halaga uli yung ating sarili.
1: Correct.
0: Di ba?
1: Oo.
0: Parang naiiwasan natin yung stress na unti-unting sumisira sa ating sarili.
1: Oh.
0: Lagi naming binabanggit ni George, pahalagahan natin ang sarili natin.
1: Correct. Diba? Correct. Diba?
0: Don't dwell on that anger and yung parang galit at lahat ng naka puro negative sa buhay natin. Positive lang tayo.
1: Lalo na yung dumot, no? Talagang, oo. As much as possible talaga.
0: Mm-hmm.
1: Gaya ng mga taga-Kabanday Machine Shop, Dr. Heart,
0: hindi
1: bakit sila stress.
0: Sila?
1: Hindi sila stress. Happy sila. Oh, happy listening dyan, ha? Kina Joko, Jetro, Josil, Dodong, Marlon, at saka si Yuri. Ayan. Happy after, happy morning.
0: Laging nakasmile sila lahat.
1: Correct.
0: Alright, susunod na po ang programa ang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone, 11 till 1 o'clock in the afternoon. Si George, makakasama at makakapiling niyo mamaya.
1: Alauna, alanggang alas 3 po para sa Dear Heart Kita Kits.
0: Ayan. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
1: Ay, 73 days na tayo, Dr. Heart.
0: Palapit na palapit, ha? Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Well, ayan na po. Susunod na po si Harvey. Again, maraming maraming salamat for keeping us on the background. At syempre, sinasamahan nyo kami lagi. Dalawang oras yung ating programang Music from the Heart. Ayan, sa mga nag-participate, maraming maraming salamat again. Manatiling nakatutok po sa inyong Heart FM. This has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat po kayo lagi. Laging tandaan, we always heart you.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:23 ang oras natin, sweethearts. Medyo makulimlim na po sa labas. Happy Tuesday, everyone. Ihanda na ang inyong mga balde. Anyway, sama-sama tayo sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone hanggang alauna. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM, Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM, Bukidnon. 11:38 ang oras natin, sweethearts. Good morning! Happy, happy Tuesday po. And ready na for lunch, ha? Ano ba yung breakfast mo kanina? Kung may tira-tira pa, tapos nagtitipid tayo, yun mo na yung, tirahin mo na yun. Mag-additional rice ka na lang, di ba? Kung pwede kang mabuhay ng dalawang rice o isang rice, make it three para at least tuloy-tuloy tayo sa paghihintay sa ating grasya on the next day pa, ha? A 15 pa po. But anyway, welcome once again sa ating programa. Mag-enjoy tayo sa ating pananghalian. At para po sa inyo mga pabati dyan, sino bang may birthday sa inyo dyan? Or nag-celebrate ng anniversary? O batiin mo sila, ha? 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Pwede rin ipadala ang inyong mga mensahe sa aming Facebook page, sa ating messenger, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. O, paki-like and share na rin po yung page namin, ha, para at least ma-inform yung mga wala na-inform natin na mga sweethearts na busy sa kanilang mga cellphone ngayon. At saka pwede rin kayong makinig sa Heart FM through your cellphone via radio app, ang Heart FM Philippines. Download mo lang yan sa ating sa Play Store para tuloy-tuloy na po yung kasiyahan natin, ha, ating mga sound trip, alright? Anyway, oras natin, we've got 40 minutes after 11 o'clock. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ako'y magbabalik right after this short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness!
3: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
4: Dunkin' Choco Butternut Madness.
3: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Shout to the heart.
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7. This is Heart 92.7.
9: Hey, it's midday.
10: Feel your heart
9: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 11:52 ang oras natin, sweethearts. At kayo'y nagtutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan, Dioro 93.7 Heart FM Bugidon. Oy, happy happy fiesta ngayon dyan sa may Bulao, Ipunan. Ating mga sweethearts sa na nag-saulog silang kapistahan diya karon. Oy, hulat lang yun mi. Hulat lang mi sa greetings. And also hi kay Joseph Ranara. Maayong pagpaminaw si mo Joseph. Atong mga sweethearts karon diya sa may Gabukayan Road. Happy happy listening. At saka dito sa may Yakapin Extension. Yung mga bodega natin dyan ha. Oh, naka Heart FM sila. Oh. Andiyan ako kahapon, nakadrop by lang. Maraming maraming salamat ha. At saka yung may magkatabi dyang sari-sari store, naka Heart FM din sila. Manang, mayong pagpaniuto din ha sa inyo ha. Anyway, magbabalik ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per GTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinayag ni Oro Chamber of Commerce President Engineer Al Brito ang pagsuporta sa planong pagtatayo ng bagong government complex na nagkakalaga ng 8.5 billion peso sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Brito, mahalaga ang modernisasyon ng mga pasilidad ng pamahalaan upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng isang highly urbanized city tulad ng Cagayan de Oro. Gayunman, binigyan din niya na kailangan tiyakin ng transparency sa buong proseso ng pagpapatupad ng proyekto. Malugod din niyang tinanggap ang komprehensibong pagsusuri ng Technical Working Group o TWG sa 80 barangay ng lungsod. Dagdag ni Brito, mahalaga maging malinaw at bukas sa publiko ang pagpapatupad ng proyekto upang matiyak na maibibigay ang mga benepisyo nito sa mga lokal na negosyo at mamamayan. Ito po si Nel Arishaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

because my dreams are bursting at the seams.

0: 12:17 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Time check brought to us by Dunkin' Pasalubong ng Bayan. Also brought to us by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash, Pay Online. Nako, naka-double rice na naman. Sira na naman yung diet, diba? Oo. Bawi na lang, takbo ka mamaya ha. Yung mga sarap-sarap, chalap-chalap ng kain ngayon. Happy-happy eating po sa inyong lahat. Ang sarap naman ng ulam, di ba? Oh, parang nakasweldo ah. Oh, pero nag-advance yata siya. Happy-happy listening sa mga masayang kainan natin dyan sa may gusa. Especially dito sa may coastal road. Nako, sarap magtambay dyan paggabi, di ba? Parang may nakita ako dyan napakagandang coffee shop, di ba? Tanaw na tanaw mo yung dagat at saka yung mga barko at saka yung mga naghaharurot ng mga sasakyan dyan sa may coastal road. Ako, mag-ingat tayo dyan ha, especially yung ato mga motorcycle riders natin. Ako, talagang umiiwas ako sa daan na dyan ha. Kasi, naku, parang grabe kang ngilngig, diba? Mas mabuti pa siguro kung dito lang ka sa may highway, diba? O di kaya dito sa may JR Borja. O, sa akin lang naman yan. Pero kung malapit ka lang dyan, of course, kung papunta ka ng Agora, mas mabuti kung dyan ka na sa coastal road dadaan, diba? Shoutout sa ating mga sweethearts dyan, yung may malapit dyan sa may carnival ha. Pero for sure, wala na yung carnival ngayon. Happy-happy listening sa inyong lahat dyan ha. Purukwan yata yun. Purukwan gusa. Shoutout po sa inyong lahat. At saka yung masarap na RM dyan, yung Ladao RM. Araw-araw din yan silang nakikinig dito sa Heart FM. Happy, happy eating sa lahat ng mga parokyano na kumakain ngayon dyan ha. And of course, happy cooking sa lahat ng kanilang mga kusinero. Maraming salamat talaga ha. Thank you so much. Oras natin, sweethearts, 12:19. Let's move on with more music. Of course, enjoying our Tuesday. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3, max beneficio, max epektibo.
5: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
8: Tiyada Saya sa Barangay.
7: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
8: Amazing!
7: Sobrang saya! saya. Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong Covered Court Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Sana saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang pampremyo. Ang Tsada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: FM Bugidon, 12:36 ang oras natin, sweethearts! Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito sa ating programang Heartbeats. At syempre, batiin natin ang ating mga bisita ngayon ha. Yung mga Kitoda drivers natin, mampogi-pogi ni June Gabotero at saka ni Bibin Apal. Oh, yung mga kasamahan nila dyan, oh, nag-ali diyan sa may ISA yung president. Ah, ganun ba? Oy, happy listening at saka maraming salamat sa pagbisita dito. Ha. Sila nga pala yung mga winners ng ating The Price is Rise Overload. Ha. Mga taxi drivers natin, ang gibuhatra nila is makinig araw-araw ng Heart FM. At yun, nagbunga rin ang kanilang pag-enjoy sa mga music sa Heart FM. Meron silang grocery items at saka bigas, di ba? Kaya maya-maya, oh, bubunot na naman tayo ng lucky winners ating The Price is Rise Overload. Oy, batiin natin ng happy listening din, ha? Yung mga sweethearts natin, as always, yung mga love natin, mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Hi kay Mommy Marilyn Gonzalez, kay Clark Montibon, and also sa mga taga-kamamanan na si Roxanne Macha, Wilma Osorno, Lorimer Sakala, Samuel Musqueda, Menard Tismo, kay Ma'am Lilia Susosco, Lorna Vismanos, and the BBQ family. Hi na din po sa kanilang mayor dyan, si Mayor Miles. Masuko ro ba basta dili daw ma-appeal. happy listening sa imo Mayor Maza. At saka happy fiesta once again dyan po sa may Bulao, Ipunan. Maraming salamat din sa mga imbitasyon na kung meron man. Advance, thank you na lang tayo. Oras natin 12:38. Patuloy tayo with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
5: Ay, wala ko'y sisilyo.
4: Ay, wala ko'y sukli.
6: Walang sukli.
7: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
1: This is Heart 92.7, Cagayan, Moro.
8: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
8: with Heartbeats.
1: Heartbeats on Heart 92.7.

0: on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking. Get on
1: up when you're down. 12:48 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Happy Tuesday once again! Happy eating! Happy sleeping! Ano pa ba? Happy driving! Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Mayong unto kay Sir Efren and also kay Marifel. Mayong pagpaniud to si Mo Marifel. At kay Silver sa kanyang guwapang mama ng si Vera. Happy, happy listening po sa inyo. Ang ating mga sweethearts sa may Santo Niño, Lapasan. Shoutout po sa inyong lahat dyan, ha. Palaging nakasmile, di ba? Yung mga nagtitinda dyan ng, ano ba yan? Ng banana queue. Yung mga nag-vendors din natin dito po sa may Kogon Market. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. Yung mga nagtitinda ng mga lamas dyan sa taas, ha? Happy, happy listening. Kain na tayo, di ba? Ang ganda ng bauna ni ate. Ganyan din yung baunan ko dati, ha, yung sulod, ay, sudlanan sa ice cream. Oh, sa ref namin pagkabukas mo may tilapia. Happy, happy listening sa inyo, ha. At saka yung mga drivers natin nga pala, yung Kitoda drivers natin. Congratulations sa dalawang winner po dito, ha. Yung isa is presidente, saka yung isa yata is yung bodyguard niya. Happy, happy listening mga pa-chuy-chuy na ito ng mga drivers niya sa may Limkit Kai. Happy, happy listening. And of course, ang Alta Dua. Mayong-mayong pagpaminaw sa inyo mga taxi drivers natin, ha. At di natin makalimutan siyempre ang ating mga Iputada drivers dyan po sa may Ipunan. Alright, mamimigay muna tayo ng bigas at grocery items paikot na ruleta para pipili muli ng maswerteng sweethearts. Eto na. Ah, dito tayo uminto sa mga drivers. Bunod. Oy, swerteng taxi driver. Another taxi driver winner, ha? Pangalan ng taxi niya is JK Liner. Congratulations kay Reynante Miano. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Congratulations sa imo, kuya. Oh, meron ka na pong bigas at grocery items. Dalian mo! Punta ka na dito sa aming stasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng Pico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Abay lang yun ta sa West City Central School. Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises where every piso gets more value. 12:51 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
2: 7. Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdumgikan kay atean. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdumgikan kay atean.
3: May buhay sa Makabuhay! Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Mayang hapon mga sweethearts. Ang init! Mainit sa labas pero lalamig yan. Because we'll be playing all your favorite love songs that will, you know, relax you this afternoon. Ika 13 ng Oktubre. Kasama si George hanggang alas 3 tayo. This is Dear Heart. Dear Heart na oh. Relax, relax natin. At i-text nyo ako sa mga gusto magpa-shoutout and request sa ating text lines 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, yun ang ating Heart FM, 92.7 dash Cagayan de Oro City. Mga request ninyo ha. Sige na, ako na bahala dyan. And I'm about to play something from Raymond Lotchenko now. So it's you. Dito ka lang ha. Samahan ako sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: Ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart It Aimra ang among paborito.
5: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Never gonna let you go. That's what I'll say till 3 o'clock. And by the way, that song was brought to us by EXL Makaboy Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Grabe na yun. Nakikita ko na yung mga posts ng mga sweethearts natin about the hot weather that we are having now. Not really warm. It's really hot. Init yun. Makapaso. Ha? Pwede? Balde? Oo nga daw eh. Mag-ready na daw tayo ng balde. Ay, nako, basta mga sweethearts, let's keep ourselves safe and healthy. Ha? Oh, hydrate yourself every now and then. Likay-likay sa mainit na part. Magpayong kung kinakailangan, good ka magawa sa balay. Ha? Mga pa-reminders natin yan para iwas epekto sa init ng panahon. Actually, we are about to have Super El Nino, ano? That's really the first forecast. And yeah, getting ready naman yung ating mga agencies, government agencies natin para konting ano naman. Oh, di ba? Konting tulong sa lahat ng mga maapektuhan ng Super El Nino. Hi to Kuya Noel. Oh, ng Quitoda Taxi. Ayan, hi from Puerto High School, sina Teacher Kim at Mom Jeanette. Magandang hapon, thank you for always listening. And also, hi kay ano ha, Ma'am Ems. Thank you, Ma'am Ems. Magandang hapon. Let's hear some people here from 6115 para request kung song George. Abangan mo yan ha, watch out for that. Mainit yun dito, ay sa may Bohol. Dito sa Bohol, ang sama na panahon dito, malakas ang ulan, na para bang may bagyo. It's the opposite here, but I'm glad you are listening through or all the way from Bohol, ha? I believe through application ito nakikinig, ha? Maraming maraming salamat sa inyong laging pagpaminaw dyan sa Bohol. Yes, watch out for that request song of yours, okay? I think I did play something from Karen earlier. Oo, so text me sa lahat ng mga gusto pa mag-request and shoutouts. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, follow, like, and share. And message me sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Charo, so sige na kung balik-balik ano. You better do that. And also, sa wala pang application that's available through our Android users, sa Play Store, Heart FM Philippines. 1:50, magbabalik ako. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-adlaw o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisag unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang solusyon alang sa skinsog o luwas ng panglawas. May buhay sa makabuhay.
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved

0: 92.7 Heart FM Kagandi Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, and take me to your heart up until 3 o'clock dahil nga second hour na rin ng ating programang Dear Heart. Yung mga puso ba natin, kamusta? Ito George, tumitibok-tibok pa. Oh, may reason ba na bakit tumitibok-tibok yan? Inspired ba? Blooming ah. Blooming siya, oh. Hindi lang naman babae yung blooming, pati rin lalaki, ha. Anyways, eto na yung mga sweethearts na parang nag-iisip din ano ba mangyayari. Kasi napacheck ako dun sa local weather bureau natin. Oh, just wanna let you know na there is forecast lang naman. Pero let's pray and hope na sana hindi mangyari na mayroong pag-ulan mamaya, rain advisory due to thunderstorms. So in a while, sabi 2 to 3 hours. Pero yeah, let's be ready. Alam ko mainit. Nag-iisip, ay, naku, mulan, init kayo. Mas may nang ready, ano. Oh, hello and hi kay 7186. George, I think I played your requested song. Oh, para sa iyo yun, ha. Thank you for always listening. Si ano ba to? O, palagay ako ng name mo, ha? Sabi niya, pwede ko mag-request. Listening here, well, namilo o mga nilabhan. I hope you did enjoy that. Sa mga nag-aabang din ng mga, mamaya I'll be giving the text lines natin para makapag-text. Ito muna kay Sir Efren Wayan. Magandang hapon. Happy Tuesday, George. Shout out sa Lasaka family, Paharon family, at of course, Wayan family. Salamat, George. God bless you. God bless you too, Sir Efren. At ang mga taga-city homes mula ng Opon. Lahat ang mga sweethearts natin dyan, ha? Magandang hapon. Sige, ulanin niyo pa ako. Gusto kong ulanin niyo ako ng text ninyo. Sa inyong mga shoutouts, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page is sa lahat ng mga online para maka-message kayo, ha? So follow, like, and share na po. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 2:19. Talaga, ang bilis ng oras. Here's Manhattan and many more after this break. Abangan yan dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon, ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
3: May sekreto?
2: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
3: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
4: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
2: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
6: Tiyada Saya sa Barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o videoke singing contest. Oops! Teka, may patsampurado pa, ha? At may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Suli, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan, at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
0: Malapit na yan, mga sweethearts. October 24, i-ready na lahat ng mga Zumba Momshies natin yan. Na naku, magtipon-tipon create your group. At abangan kami sa Barangay Makabalan, piyaping ito. Watch out for that and more love songs coming your way dito lang sa Heart FM.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, Destiny does its own thing, and that is leading us here sa ating programang Dear Heart. Alauna hanggang alas tres, and that was something from Jim Brickman with Michelle Wright, and that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be happy. Hi, Ate Marifel. We thank you, ha. Grabe to si Ate Marifel talaga. Sabi na, you know, Mom George, I used to listening to other stations before, pero lahig yun ang impact sa Heart FM. Murag bubble gum. Kumupilit, makabuan. Kaya napilit man ko. I actually love that. Thank you, Ate. Ganun daw yun eh. Hindi ko alam. Pero we appreciate. At ang dahilan din kung bakit kami ay giving out all our best, it's because you guys are giving all your best to us. Inyong pagmamahal at pagsuporta. Daghang-daghang salamat, mga sweethearts. That's why we're growing together. No? Dumadami tayo. Hi to 13778. Request kong Song George. Oh, sige. Ay, yung Mataga City Assessor's Office sa Quezon Bukidnon. Si Ma'am Nenen. Mayang hapon, Ma'am Nenen. Leonardo, sa mga kasabahan mo dyan, ha? Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Eto, may humabol, oh. 61113. O, driver ng Orozco Minibus at sa Bacatransco at sa Jetsco Minibus. Greetings coming from Amil Casino. Salamat sa inyong laging pakikinig, yung mga city buses natin, ha? Maraming pong salamat, mga pasahero that is enjoying our love songs as well. Enjoy the ride and have a safe one. I fly in all your texts, mga pahay, pahello ninyo, mga pa-shoutouts. I'm all open for that. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. I keep on repeating that so that you guys can save those numbers. And every day, you can say hi and hello to me and for the rest of the gang dito po sa Heart FM. And Facebook page, do not forget, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City 236. I'll be giving away blessings and many more love songs. Kaya naman, you stick with me dito lamang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patro, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong iba, tingahanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong, kaya nagkinahanglag upirahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Puwato akong ibo na, inuot-untuin ko kung sa akong angay, itumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Kabangan ko niya, kaya hindi ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot-dangot sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
5: Sa Carmen, kusugyod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Baraupol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw, og Heart

0: FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
0: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
0: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. A minute to go before we hit 3 o'clock and I'm so glad I'm seeing some familiar faces. maraming salamat sa mga bisita natin. But I'm about to leave the show. Thank you po. Wrap up na ako. Dahil Jason Steele is getting ready for you para sa Heart Afternoon Drive. But you will never be alone. That's a promise. Yes. He'll be with you till 5. And Harvey Stone will be back para sa Heart Lines. So, 7 to 9 po yan. Yung mga gusto magpa-request at magpa-shoutout ng live, huwag kayong mahiyang tumawag kay Harvey. Oo, I'll make sure. Ipi-play niya yung inyong mga request, ha, mga sweethearts. Abangan yan mamayang gabi, 7 to 9 p.m. And thank you sa lahat ng mga naki-join kay George. Lahat ng mga nag-text. Oh, may mga nag-update din ngayon, ha. May accident o may car accident pala dyan sa may bandang isang mall sa Lapasan. O, ingat-ingat po tayo mga sweethearts. Anyways, tomorrow is another day. Tomorrow will be with Dr. Heart sa Music from the Heart. 9 a.m. till 11 a.m. At Dear Heart, alauna hanggang alas 3 po, ha. Yan po yung mga schedule ko. Spread love and advirus and be kind in all days. And in always, lahat ng mga mensahe ninyo, o si, ano na din ha, si Jason na bahala. I'll be seeing you guys tomorrow. Take care, everybody. This has been George. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Bye! Ingat kayo.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: 32.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we get 18 minutes after 3 o'clock. Good afternoon, everybody. Sweetheart, may hapon. Ayo. May hapon sa tanan. Of course, this is your Jason Steele checking in. I'm now on my rebound hanggang alas 5 ng hapon. Ito lamang yung rebound na hindi ka pababayaan. Ito lamang yung rebound na sinasabi natin talaga namang paninindigan kita. Isa kasi yung rebound na tinatawag, yung tipong pag nawala siya at yung tipong nalungkod siya, ikaw ang pupuntahan niya. Yun ang tinatawag na rebound. Pero ito yung rebound ko kung saan bibigyan kita ng saya hanggang 5 o'clock. Ito yung rebound kung saan masasatisfy ka sa ating mga hits. Then I will be floating until 5. Oy! Dali na. Text mo ako. Just in case lang and you get your spare load in you. Text mo ako. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Thank you muna. Ano bang merienda dyan sa inyo? Pwede bang isama nyo na sa pagdetag sa akin? Kung ano bang merienda dyan o pinaplanong merienda. Ito na yung araw de peligro. Dalawang araw pa bago magkaroon ng sweldo. Ginoo ko. Ang tanong, may pang merienda ba? sige na. Mamaya tayo magkwentuhan ulit ha. We got 8-10 minutes. Then 3 o'clock. Commercial break tayo sa glit. Magbabalik tayo with more. Good afternoon, everybody. Padayon lang sa pagpaminaw ha. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako po si Rufa Mae. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to. Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
3: Fresh ka tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
6: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Buginon. Hey, Peter Karma, pag-ibig ay kanibalismo. Huwag hahayaan na kainin ka. Lamunin ka ng tuluyan ng sistema ng pag-ibig. Ganun daw yun eh. Huwag kang magpapadala sa tindi ng dikta ng pag-ibig. Alam mo kung bakit? Nako! Talaga naman tatakas ka kahit sabihin mong mataas pa yung bakon. Talaga namang tatalon ka dyan, makita lamang siya. Okay, makapiling lamang siya. Kahit wala kang pamasahan, sigurado mo baklay dyan ka para makipagkita lamang sa kanya. Meow!

0: diversion na lang. O, para hindi maramdaman na medyo, uy, nagugutom pala ako. Sige, cellphone ka na lang, cellphone. Hanggang sa mamalayan mo, uy, alasigo na pala. Muuli na ko. O, tapos bukas 14 na, besperas na ng sweldo. Pero may pagtitiis pa ng isang araw. Kung meron namang natitira pa, o hayaan nyo siyang bumunot. O, dun sa opisina ninyo. Baka naman meron pa natitirang sweldo niya. Meron pa siyang pamerienda. O, sige, hayaan nyo bumili siya. Tapos magpa-charming ka kapag nakabili na siya. Agi ka ng agi. Oh, daan ka ng daan doon sa harapan niya. Imposible naman di kaalok niya na merienda tayo. Huwag ka na magpaharap ng pangalawa. Pag inalok ka ng isa, attack agad, attack. Ganun yun. Ha? Alam niyo na ngayon. Abangan natin mamaya yung ating ano ha, yung ating pagbunot ng isa pang winner ng bugas at groceries, mga sweethearts. Baka naman ikaw na yung manalo. Tapos ikaw ang makapag-uwi ng ating bugas at groceries. Alright? 35 minutes down 3. Commercial break tayo sa glit. Magbabalik ba tayo with more? Stand by lamang mga sweethearts. Manatiling nangiginig dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
1: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
5: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
6: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
7: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
5: Heart FM lang, wala nay lain pa.
6: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
7: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: 93.7 Thunder FM kagayan de Oro City, 93.7 Thunder FM Bukidnon. Hey, that's Chanel stuff from Tile Off for you. Out the 347. Times are brought to you by Dunkin' Donuts, Pasalubong ng Bayan. Mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries, babanggitin ko na para mamaya. Di ba? Sama-sama na kayo mag-claim ng inyong mga bugas at groceries dito. Bali, magkasabay-sabay kayo. Unahin muna natin yung mga nanalo kanina, ha? Itong si Gracia Ocareza ng Barra Macabalan. Oy, Gracia Ocareza ng Barra Macabalan. Congratulations. Nakadaugang bugas at groceries. Kaya din si Mariata Destan. Mariata Destan ng Kamamanan. Congratulations, Mariata Destan. Kaya din si Francis Olapel. Francis Olapel ng Agora Lapasan. Congratulations, Francis. Punta ka dito, dali. Nakadaugang bugas sa groceries. Kaya din si Reynante Miano. Reynante Miano ng JK Liner Taxi. Congratulations also. Nakadaog sad ka. At itong si Menchi Molina ng Consolacion. That's Menchi Molina ng Consolacion. Congratulations po yung mga pangalan. Pero mamaya may draw pa tayo ulit, ha? Bagong winner na naman na mananalo ng bugas at groceries pa rin. Samantala, ito pa. Ito pa yung mga pangalan pa. Rafi Tantoy ng Lapasan. Rafi Tantoy ng Lapasan. Congratulations. Nakadaog sad kag bugas at groceries. Ganun din si Jefferson Ranoco. Jefferson Ranoco ng RJ Kauswagan. At si Nori Tadlip, Nori Tadlip ng Barangay 32, congratulations. You know, panakadaog sila og bugas at groceries. Ang mga taga Pacifica Agrivet Supply, o dyan sa may Carmen Market, malapit sa may Aurorama. May gapon! Ikang salamat, ha? Kumusta kayo lahat dyan? Anong merienda nyo dyan? Bukod sa mga feeds tsaka mga gamot. Magkita nga po sa inyo lahat dyan sa may Agrivet Pacifica, Pacifica Agrivet Supply. Good afternoon. Sige, merienda na mo! Galing yan kay Mami Marilyn. At saka siyempre galing sa amin lahat dito. Alright? Thank you sa palaging pagpamina. Lakas ang kanilang radyo. 49 minutes after 3. Another break is in queue. Magpapalik pa tayo with more. Good afternoon, mga sweethearts. Manatiling nakikinig, ha? Padayon, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: Nari 2.7 Hot FM kagayan de oras city. Nari 3.7 Hot FM okay noon. Hey! And that's a paro-paro. Sam Frambini at 14 minutes after 4 o'clock. Oras ating sa atin ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Last hour ng ating program, mga sweethearts, on this very beautiful Tuesday afternoon. Hey, teka muna. Isang magandang hapon muna. I-shoutout natin lahat ng mga motorista natin, yung mga naiipit ngayon sa traffic. Ay! Yung mga na-stuck ngayon sa traffic. Sige! I-smile mo lang yan. Smile! Lala ba tayo magagawa eh? Kundi maghintay eh. Hintay na malumuwag ulit mga kakalsadahan natin. Ganun talaga. Rush hour. Uwiyan ng mga estudyante. Kaya naman nagkakaroon naman din pagsisikip ng ating daloy ng trapiko. Pero mamaya, mas alamin natin mamaya ha kung ano ba yung mga lugar na passable. Ano ba yung mga lugar na matindi mga build-ups. Pero mamaya pa yan. Okay? Sakto yan. Habang naghihintay ka ng alas 5, pagpatak ng alas 5, alam nyo na kung saan kayo dadaan para makaiwas dun sa matraffic na lugar na yan. Alright? Still with me, Jason Steele, hanggang alas 5 ng hapon. And of course, I'll be giving you the sweeps, ha? Kaya naman, ang gagawin nyo lamang, manatili nakikinig pa rin. Diba? Ano man ang inyong mga sitwasyon dyan, may merienda man uwala, padayon lang sa pagpaminaw. Sabi ng texter nga natin dito, Jason Steele, magandang hapon, merienda tagkape, kay walay sweldo. Shout out na lang sa wala pa yung wala pa yung sweldo diha. Wala na yung budget yun. Sabi ng mga taga France, the Beauty Care Salon. Good afternoon sa mga taga France, the Beauty Care Salon. Kumusta mga magaganda dyan at yung mga nagpapaganda. Maraming salamat sa inyo pagpaminaw ha. Alright, we got 16 minutes down 4. Another break is in queue. Magbabalik ba tayo with more? Teka muna, yung ating winner, abangan natin mamaya ha. Magdodrop pa ako ng isa pang winner na mananalo ng bugas at groceries. Kaya naman, sweetheart, padayon sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, mang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment is calling. It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
6: Tiyada Saya sa Barangay.
5: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
6: Amazing!
5: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa Piyaping Itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada Saya sa Barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness. Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
7: Let's get loud! Shout to the heart!
8: Can you feel my heart?
9: This is...
1: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidnon. Hey, kahel na lang isa from Maggie Dianson was brought to you by Fresca Tuna. Go sa sulit, 27 pesos SRP lang. Kasi yun ang live update. Kasi yun ang live traffic update. Uy, kasi yun ang ano, live traffic update. Andito yung isang HPG ngayon. Anong balita sa mga kalsada natin? Andito si Jay Tagalog dun eh. Si HPG Jay. Ipapalive ko sana. Kaso kanina pa ito nandito. Kung kakarating lang sana, ipapalive ko na lang yung mga nadaanan niya mga kalsada. But anyway. Shoutout muna tayo sa Gala Rosa family ng Zone 12 Carmen. Maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? Kumusta kayo na dyan? O si merienda ng Gala Rosa family. Sana all may merienda talaga. Karamihan sa mga nagde-text, wala na Jude Jason. Wala na Jude. Wala na Jude Mapuga Jason. Hurot na Jude Jason. Wala na Jude. Hi! Ako, we're on the same page. Sa lahat ng mga naghihintay ng alas 5, lalabas na kayo na inyong mga trabaho, no? Sige. Kung lalabas na kayo, di alamin na natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Kasalingan natin si HPG Noel Kumpati Aranco ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon!
2: Magandang hapon, Jesus Steel. Magandang hapon, sweetheart. Sa mga dadaan ng Diversion Road Kauswagan, mabigat po yung daloy ng trapiko hanggat makarating ng Punpun Bridge. Kaya dito lang tayo sa may Kauswagan Highway dadaan kasi may traffic light lang ang ating hihintayin na mag-green. Kauswagan Highway going to Bulwa, katamtaman hanggat sa maluwag yung kalsada. Sa Bulwa Terminal going to Upol, maluwag yung kalsada. Sa ngayon, nandito ka ako sa may Bara, Upol.
0: Ayun na, may pasahero, wala?
2: Meron pa.
0: Sige, ingatan ang pagmamaneho at ingatan ang iyong pasahero. Maraming salamat sa iyong traffic update. HPG Noel Kumpati Aranco ng Heart Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kasadang nadaanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group Noel Kumpati Aranco ng Heart Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin. Heart 92.7.
3: Yes, this is Rue for me.
4: And GB, sobrang mahal ang bilihin.
3: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
4: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
3: it's sulit, let's buy it.
4: Go, go, go!
5: Grabe, gyud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
7: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness!
7: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
8: Dunkin' Choco Butternut Madness.
7: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
9: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Nutty 2.7 FM ke kyan de aur seri Nutty 3.7 FM ke on. Hey, that's Lala Baby. That's a baby doll for your dad song. Was brought to you by GCash Pay Online. Shock to payment, secure checkouts with GCash Pay Online. Isa magandang hapon muna, teka lang. Isingit natin, isang good afternoon. Mga taga Kamamanan, Puntong Piyot, maraming salamat sa inyong pakikinig, ha? As always, talaga naman lakas sa monitor dyan sa may Jonas Bakery. May hapon sa tanahan, mga nagmimarienda ng pandya. Siyempre, sa lahat ng mga nagdidinda ng pan, yung mga nasa bakery ngayon, okay naman na magmerienda at kainin yung mga tinitinda ninyo, basta babayaran lang, ililista lang, ano? Diba? Wala naman sinabing masamang kainin yung tinitinda. Okay, ay mga taga dyan sa may Dunkin' Donuts, sa may Aurorama, hala! Sige! Ilistan nyo lang, ha? Ay, mga nagbabantay sa palengke. Bakit di pwedeng kainin ang hilaw yan? Luluto pa. Yung nasa mga karinderya, magandang hapon sa inyo. Sige, basta inilista nyo lang. Pabayaran naman pagsapit ng sweldo eh. Dalawang araw na lang, di ba? Susweldo na. Sakto yan, sakto yan. Para mawala naman yung gutom. Ha? Bakit parang ayaw tumunog nito? Yun! Aras na para mamigay tayo ng bigas at groceries, ha? Papaminaw, papaminaw. Ito na yung The Price is Rice Overload. Bunot tayo. Sa ang area ba tayo bubunot ng ating last winner for today? Ruleta Select. Ang aming studio, ha? Matatagpuan dito sa may FICO Admin Building. Babenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Lapasan! Ang mga taga-Lapasan, paminaw, bunot ng isa sa drop box ng Lapasan. Hoy! Ang address, Agora, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas mula Agora, Lapasan, Bebeth Kawaling. O Bebeth Kawaling, congratulations, nakadaog ang bugas at groceries, Bebeth. Isama mo na yung mga nauna pang winner sa'yo. Itong sina Gracia Ocareza ng Bara Makabalan, Mariata Destan ng Kamamanan, Francis Olapel ng Agora Lapasan, Reynante Miano ng JK Liner Taxi, si Menchi Molina ng Consolacion, at ikaw nga, Bebeth Kawaling ng Agora Lapasan. Yan po yung mga pangalang nanalo ng bugas at groceries para sa araw na ito. Ugma, oras-oras may mananalo na naman. Kaya naman manatiling nakatutok mga sweethearts, ha? Iba nga natawag, pumunta rito. Pwede pa kayo humabol, ha? Hanggang alas 7 ng gabi. Alright? Sabay nyo, The Price is Rice Overload. Ito po yung natin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for a break, magbabalik tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: Ma'am, COD DI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Walang sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isuklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization, usa mo bayad. Sakto payments, secure checkouts. Pay online with GCash.
6: No more. Visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02721399999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Pay online. Sakto payments, secure checkouts with GCash Pay Online.
8: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
11: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
10: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
11: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
12: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
10: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
13: We got you!
10: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
1: The price is rice. Overload!
10: The price is rice. Overload.
14: Overload. Tama.
10: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
3: The price is rise. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload.
4: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
14: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

32.7 FM kagayan de oras siri 33.7 FM Buginoon. Tatlong minuto bago sumabit ang alas 5 ng hapon, and it's Howie Day with the Collide. And I guess that's about it for me. Maraming maraming salamat po mga sweethearts. I'll be seeing you again tomorrow morning. Siyempre mula sa alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Thank you so much. Mamayang gabi, meron tayong live na shoutoutan ha. Kung gusto nyong i-shoutout ang mga friends mo, mahal mo, kung sino man, hindi mo masyadong mahal. Mamayang kay Harvey Stone at around 7 o'clock hanggang alas 9. Live na live yan. Ha? Natawagan nyo lamang siya para naman makakapag-shoutout kayo ng live na live. Maraming salamat po. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. Ulitin natin. That's a Jason Space Heart FM. My name is Jason Steele. Padayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: That song was brought to you by Pay Online, Sakto Payments, Secure Checkouts with GCash Pay Online.
1: Heart FM Time. It is now 5:33. This is Heart 92.7.
2: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
3: Ay, wala ko'y sisilyo.
2: Ay, wala ko'y sukli.
4: Wala yung sukli.
5: Ay, dapat tag-GCash Pay Online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
6: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 0272139999 Globe Landline or Internet call through the Help Center. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay Online.
7: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mog dinggi amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo mata ko kadlon masakit jud kaayo magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kinabuhay.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 6:03.
0: Heart FM News Update.
2: Nasawi ang isang ina at dalawat nitong anak matapos mabangga ng isang trailer truck ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa St. John Diversion Road, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Kinilala ang mga nasawi na sina Amalia Baspin at ang dalawa niyang anak na sina Marjan at Marlon Baspin, pawang residente ng Valencia City, Bukidnon. Batay sa paunang investigasyon, nag-overtake umano ang driver ng trailer truck na si Roldan Adlawon sa isang wing van bago nakabanggaan ng harapan ang motorsiklo ng mga biktima. Nadamay rin sa insidente ang dalawa pang sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. Matapos ang banggaan, tumakas umano ang driver ng truck. Dahil dito, nanawagan ng pamilya ng mga biktima at ang pulisya sa sospek na kusang sumuko sa mga otoridad upang harapin ang kaupulang pananagutan. Ito po, Sinel Arsiaga para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagib siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mamata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya. Buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drip.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: This time check is brought to you by McDonald's.
2: Heart 92.7.
3: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
6: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
7: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
8: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
9: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
6: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala nay lain pa.
8: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
9: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. 7:08 ang oras natin, sweethearts. Maulan po the Tuesday evening, and of course welcome sa ating programang Heartlines. Let's enjoy our panihapon kasama si Harvey Stone hanggang alas 9 dito lang sa Hot FM, ang radyo ng hardcore.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
1: Club Chatter.
2: Tingin ko pa lang para bang
1: local and proud.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 724 ang honest natin, sweethearts. At syempre meron tayong caller on the line right now. Eto na, tumatawag. Tingin natin ha. Hello, magandang gabi.
1: Magandang gabi. Hi, Heartline.
0: Hello, kisa ni Palihog.
1: Ma'am Ems, kasama ko si Teacher Kim, Pipoy, at si Edgar.
0: Oy, kumusta? Ito yung mga teachers natin, yung mga gwapa sa Puerto National High School, di ba? Wala man nakatingog. Anyway, go ahead. Greet all your friends na.
1: Hi sa mga teachers sa Puerto National High School. Nasa isa kasakyanan na sila si Jovelyn, Sir Darwin, and all the teachers masina maliitan.
0: Oy, regards daw si Jason Steele dun sa assistant principal ni mo, ma'am. Saka, oy, sana mag-enjoy kayo sa programa natin, ha. Saka maraming salamat for calling. Ano ba yung request nyo?
1: Kabisado.
0: Kabisado. Can you sing a few lines of that song? Sige daw, be. Anyway, don't worry, I'll play your song for you. Maraming salamat sa pagtawag, ha. One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Hard FM. Ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.

0: Heart 92.7.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, ki-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
7: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
8: Kaming mga taga-Bara o Paul, dili mo kong peto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
9: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
7: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
9: Heart FM ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bugidon. Well, that song was brought to us by Duncan Pasalubong ng Bayan. 7:42 na po ng gabi, sweethearts. Kumusta po yung gabi natin? Ready na ba ang ating ulam para hapunan? Nako, parang late na yata maghapunan tayo, ha? Kami naglungag pami. Anyway, happy listening po sa ating mga teachers kanina, ha. Maraming salamat sa pagtawag kay Ma'am Ems, and of course shoutout natin si Sir

0: Boy, kay Sir Ed, and also kay Teacher Kim. Papunta silang Ipunan na happy happy listening. And of course, kasamang gwapo ng driver ha, si Kuya Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hi kay Demsoy, maulan po na Tuesday, sabi ni Demsoy. Oo, bakit? Maulan ba dyan sa bukid nun? Magandang gabi po sa inyo, Demsoy ha. And also, hi na din po sa ating mga sweethearts ngayon. Biyaheng-biyahe na sa mga buses ha. Yung mga pauwi ng bukid nun, yung pauwi ng Misamis Oriental, yung pauwi pa ng Talisayan, Balinguan, o Balingasag, pero nasa bus ngayon. Happy, happy listening. At saka yung mga nasa van ng mga sweethearts natin. Ha? Naantok na. Okay lang, antokin yung pasahero, wag lang yung driver, diba? Mamang driver! Idilat mo ang iyong mga mata para at least safety tayo makauwi, ha? Magandang gabi sa imo, driver. Smile ka lang. Saka nguya-nguya lang ng chewing gum para pampawala ng antok. Magandang gabi din sa ating mga sweethearts. Diha sa may kamamanan. Of course, atong mayor diha. Mayor Miles, good evening sa imo. Nanihapon na ka. Taon yun dong. Kay Lola Amy and of course, kay Mama has me happy, happy listening. BBQ! Happy, happy listening sa inyong mga BBQ. At saka yung mga gustong tumawag sa atin, ha? 0917-1579927 at saka 0961-892-4927. At saka sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. O siya, doon na po. Maghihintay na lang ako sa tawag nyo, ha? Yung mga pa-shoutout nyo at saka yung greetings nyo. O, sino ba yung kumakain ngayon ng masarap na ulam? Nako, picturean mo para maglaway kami dito, ha? Buti pa kayo. Sarap-sarap niyo ng ulam, ha. May babawi kami after ngayong 15, babawi kami. Bili kami ng lechon manok. Anyway, happy happy eating po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, ha. Enjoyin mo. Kinakain mo ngayon. Bawi lang tayo. Mag-eat all you can tayo ngarong karong pizza 15, ha. Dapat lang we should treat ourselves. Diba? Treat ourselves with respect. 7:44 na po ng gabi. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday, ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 8:14 ang oras natin, sweethearts. Welcome sa final hour ng programa nating Heartline, syempre sa maulan po na Tuesday evening. Kumusta po ang ating mga sweethearts na nakauwi na ng bahay? Kami dati, pag-uwi ng mga mama at saka papa namin dati, ha, sinasalubong namin ng tsinelas. Oh, ngayon, kumusta na yung mga kabataan natin ngayon? sinasalubong na ng good news. Okay lang naman, di ba? Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts na enjoy sa mga kainan natin dyan po sa may... Dito po sa may Tibasak Makasandig, ha? And malapit dito sa Boulevard. Sarap ng kainan dyan. Ang daming yung mga barbecue. At saka yung mga inumin, yung mga milk tea. Ako, ang sarap-sarap dyan, ha? Happy listening po sa inyong lahat dyan, yung mga tumatambay ngayon. Galing po silang jogging. Malimitan yung galing nag-exercise. Saka diretso na dun sa kainan. Diba? At least bawi-bawi lang. Happy listening sa ating mga buses ngayon na biyaheng Pabugidnon, biyaheng Iligan. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Gitagum, ha. Mommy Marilyn, good evening sa imo. Gaduka na si Mommy, ha. Nadya sa Gitagum karon. Grabe. Dami kasi niyang bahay. Meron siyang mansion dyan. Nandang gabi sa imo, Mommy, ha. Happy listening din sa ating mga sweethearts dito po sa may Burgos. Shout out sa Gales family, ha. Barangay 17. Good evening po sa inyong lahat. At saka yung mga karinderya na ito. Nang hipos na, busy ngayon. Hugasan. Portion na naman tayo, ha. Yung mga star ngayon sa kusina, yung mga dishwashers nila. And of course, maraming salamat din, ha. Nasa background nyo kami. Ang ating mga sastre ngayon, yung mga mag-overtime kasi may urgent na dapat bukas ng umaga makuha na yung uniforme nila. Oh, happy listening po sa inyo lahat dyan, ha. At saka yung mga sweethearts din natin, mga SG natin, especially sa mga SG ng ating mga bangko, happy listening. Diyan po sa may BDO, saan ba yan? Sa may Divisoria. Shoutout po sa inyong lahat. Salin na rin natin yung mga sweethearts natin na mga manghilutay diyan sa mga massage therapies natin diyan po sa may Divisoria. Good evening po sa inyong lahat, ha. Pero may oras natin, 8:16. Sa mga gustong bumate, tawag lang kayo sa ating numero na binigay ko kanina, ha. Tawag lang, and of course, babasahin din natin yung mga text messages nyo. Dito pa rin sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Mida ko na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, pusingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita na doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumuli sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa tiyada saya sa barangay. Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa, ha? At may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
5: Amazing!
4: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong Covered Court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyana, saya sa barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, your 93.7 Hot FM Bukidnon, 834. And that song was brought to us by Duncan, pasalubong ng bayan. Happy, happy listening sa atong mga sweethearts karon diha sa may Puntian Castle, Bukidnon. Good evening po sa inyo ha, kay Ma'am Marlene Mijares. And of course, batiin din natin yung si Erenia Mijares sa may Agora, San Lazaro, Lapazan. Happy, happy listening po sa inyo dyan ha. At happy, happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 12 Carmen sa Galarosa family. Sweethearts, maing gabi diyan sa inyo. At saka eto na, pabate kay Mommy Marilyn, kay Clark, and also kay Roxanne, kay Wilma Osorno, na pa, nanihapon naman daw tatanan. Wala pa, Mami. Basig pwede ito manihapon diyan, ha? Si Mayor, kapanihapon pa. Anong ulam ni Mayor? For sure, barbecue yan, di ba? Alam ko na yan. Maayong gabi diyan sa inyo, ha? And good evening din kay Gina Ravidas, happy, happy listening. Marifel! Maayang gabi sa mo, Marifel. Oh, every time po, gay play ang Heaven Knows by Orange and Lemons. Ikaw yung unang ikaw yung unang naalala ko, ha? Oh, happy, happy listening po sa mga kasamahan mo dyan sa bahay, ha? Of course, yung mong husband, yung mga junakis, at saka yung mga Team Truck Butoy. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Lapas Dos. Oh, CDO, happy, happy listening. O, di ataman ni hapon sa inyong balay karon. 8:36 na pong oras natin. I'll be back with the music from Lizzo. And of course, playing right here sa ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Higala! Dunkin' Choco Butternut Madness is here! Upat ka classic donuts, ug upat ka Choco Butternut. 8 total donuts for only 249 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness!
2: October 17, Saturday. Ayaw kalimti! Dunkin' Choco Butternut Madness! 249 pesos for 8 of your favorite donuts. Saving you 71 pesos.
3: Dunkin' Choco Butternut Madness.
2: Visit your nearest Dunkin' branch this October 17. Dunkin', pasalubong ng bayan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: 7:45 ang oras natin, sweethearts. At patuloy pa rin kayong nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Siyempre, final break na po ng programa nating Heartlines. Kumusta po yung naging araw natin ngayon, ha? Salamat tayo na hindi masyadong mainit. Sana bukas din. At saka okay na din na kung merong pakunting-kunting ulan, kasi kailangan din natin madiligan. Yung hindi lang yung halaman, ha, at saka hindi lang yung sarili natin. Yung halaman din, madiligan, di ba? At is pampawala din sa kainit. Umuulan pa ba sa lugar nyo? Mag-text kayo sa akin para at least kuha ko dito ng kapote. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may upol. Happy listening din dyan sa may igbit. And of course, yung mga inaantok na ng mga auntie at saka mga uncle natin dyan po sa Ipunan, ha? Sa lahat ng mga housings natin dyan. Sa Villamar Subdivision, happy listening po sa lahat. Yung mga 24-hour po na mga trabahante natin, ha, nagtatrabaho sa mga 24-hour na operation, especially sa factory, yung mga convenience store, happy listening po sa inyong lahat. At saka yung ating mga SG, syempre, sila yung unang inaantok. Hindi kasi nagkape, dapat magkape yung ating mga SG natin, ha. But anyway, saludo tayo sa mga SG natin, ha. Gamayng kasikas! Nako, matada yun. Shoutout po sa inyong lahat. Hi din po sa ating mga taxi drivers. Green or puti, peace lang kayo, ha. Dapat meron kayong mga pabip-bip kung magkita kayo sa daan. At saka wala nang daba. Love lang po sa lahat ng ating mga drivers, ha. Mga pasahero natin ngayon na hindi pa nakaka-uwi. Nako, linyahan pa, ha. Nasa linyahan pa. Happy listening po sa inyong lahat. And of course, kay Arabella. Shoutout kay Arabella. Muntik nang. Nakita ko yung message, ha. Arabella, pastries, happy listening dyan po sa may Ipunan. Happy listening po sa inyong lahat. 8:48 the bong oras natin. Kantahan tayo with DJ Monterde sa aking pagbabalik. Right after this very short break. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Heart 92.7.
2: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate-an.
3: May buhay sa makabuhay.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 12:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: This is Heart 92.7
1: Heart FM Time. It is now 1:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart 92.7. This is Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 2:27.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Time. It is now 3:30. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
2: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
3: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kong peto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: FM. Heart FM time. It is now 4:25.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Heart 92.7.
1: Makabuhay the isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni ka demanding nga trabaho. Mao nga ginung make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Kuyog ganunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Valeleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
7: The price is rice. Overload!
3: The price is rice, overload.
8: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice, overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice, overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice, overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Usa sa akong struggle kaniadto mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili motukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high fiber food. O usa sa akong ginakuha ani mao ang EXL coffee mix. Gentle kay sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich and healthy coffee nga swak sa lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL magabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Buginon. We got 13 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! May buntag sa tanan, Miyerkules na! Hoy! Siyempre pa, third day of the week. It happens to be the 14th day of the month. Bisperas po ng sweldo, mga sweethearts. O, panibagong araw na naman. Siyempre pa, Jason Steele po, checking in, giving you the hits. Magbabaganda na naman ang umaga ang ating mga favorite music. All you have to do is, you know, be with me. Maging parte ng ating programa. O, dali na, bango na, mata na, mata na. Mata muna, bago bangon ha. Hindi naman pwedeng bangon, bangon, bago magmata. Baka may load ka na dyan, i-text mo ko. Nagkakapi ka na ba? Hawak-hawak mo na ba ang isang masarap na tasa ng kape? Ay, may sulot ha? Hindi tasa lang. Good morning na good morning sa'yo. I-text mo naman ako. At ay na-share mo naman sa akin ang napakasarap na feeling na yan. Dali na 0961-8924-927. That's 0961-8924-927. Teka muna. Oy! Meron tayo mga winners ng bugas at groceries sa araw na ito. Sino kaya mga mapapalad, masuswerte na magkakaroon ng bugas at groceries? Ay, ikaw yun! Sweetheart, ha? At today is your lucky day. Kaya naman abangan mo ang pangalan mo, ha? Magdodraw tayo mamaya-maya ng konti lang. Alright! Ganun kabilis. Pagkapasok pa lamang ng programa, papremyo agad. Di ba? Para swerte agad. Ganun yun eh. We get 6:15 at the clock plus a prayer break. Magbabalik tayo with more. Good morning! Kagayan de Oro City, kasama na rin ang Bukidnon. Ha? Padayon lang sa magbaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.
2: Lahi ra gyud ka basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo. Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
3: Uy, napansin ko, parang blooming ka ngayon ah. Baka naman dahil inalagaan ko na ang daily wellness ko.
4: May sekreto?
3: Siyempre! Nutrimax Vitamin D3. Nutrimax Vitamin D3 na tumutulong sa immune system support, bone and dental health, muscle function, at heart and circulatory health. Kaya kung gusto mo ring suportahan ang daily wellness mo, choose Nutrimax Vitamin D3 para sa kinakailangang 1,000 IU ng ating katawan.
5: O baka bukas, ikaw naman ang masabihang blooming.
6: Nutrimax Vitamin D3. Max beneficio, max epektibo.
7: Mahalagang paalala, ang Nutrimax D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claims. Mabibili sa mga Rika drugstores.
8: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks, Barangay Makabalan, para sa Tiyada Saya sa Barangay.
9: Tiyada Saya sa Barangay.
8: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Meron pang kantahan o video okay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
9: Amazing!
8: Sobrang saya! Kaya huwag nang magpapahuli. Sugod na sa piyaping itong covered court, Barangay Makabalan. Ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyada saya sa barangay. Todo ang saya, todo ang papremyo. Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
10: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM kagayan de oras siri 93.7 FM Poginoon. Hey, we got 29 minutes makalipas sa kalasa isang umaga. It's Maggie for you with Namumula. Oh, sakto yan, namumula-mula na. Oh, yung mga mata nyo sobrang sa sobrang tulog, kailangan nyo na magsigising, kailangan nyo na magsibangon, kailangan na pumasok. Yung mga estudyante natin ha. Oh, teka muna. Oh, nagbata na ba yung mga estudyante? Kailangan na nila pumasok sa eskwela. Oh, kailangan maaga ha. Hindi pwedeng nagmamadali sila. Pangit nung hindi nakakakain ng maayos. Di ba? Kapag nagmamadali kasi, subo lang ng tatlo, tapos na. Kasi malilate na. Naranasan niyo yun? Di ba? Kaya kailangan tama yung oras. Meron tayong enough time to prepare para hindi malate ang mga estudyante natin. Ay, magandang umaga. Good morning daw kina Mami Marilyn Gonzalez. Aga magising din ang Ate Roxanne Mancha. Happy birthday, Roxanne Mancha! Sino ba may birthday? Si Ate Roxanne Mancha o si Mami Marilyn? Hi kay Wilma Osorno, Lorimer Sagala, kay Kindi Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Ninyo Isabel Bagdong, magandang umaga, kina Marisa Darwin, kay Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Bernard Dismo, good morning, kay Samuel Mosqueda and BBQ Family. Ay, maayong buntag. Daging salamat. May nagsiselebrate ng birthday. Aba, baka hiring kayo ha? Hiring ng taga-kain. Hiring kayo ng mga bisita. Ha? Sabihin nyo lamang para magkaroon ng pag-a-apply. Magandang umaga, happy birthday kay Norma Cabansago. Ito, birthday din. Birthday din, Blank 2 naman, Blank 2 Puntod. Bahar Family is listening. Good morning! Nagang salamat sa inyo ha. Norma, happy birthday sa imuha. At yun na din sa lahat naman nagsiselebrate na kanilang special day today. O hindi lang birthday, kundi mga special na mga occasions. O special celebrations. Kung ano man yan. Anniversary ba yan? O kung ano man yung sineselebrate ninyo. Pagkakilala ninyo ng inyong parents na ngayon ay pinagsisihan mo na. Eh mga ganun tipo. Good morning! Naminaw ang Galas family. Si Tatay Nicolás, si Mami Elaine, mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. May buntag! Oy, mga pinata! Bing Lags Burden, ang Kapiston, Kauswagan! Kada adlaw, naminaw. Oy, maraming salamat po sa inyo ha. Padayon lang sa magpaminaw ha. Para, alam mo na, mag-enjoy tayo at siyempre magkaroon ng blessings. Ha? Abangan natin mamaya, palapit ang ating unang draw ng bugas at groceries, mga sweethearts. 31 after 6, commercial break tayo saglit. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Ang

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to. Grabe gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
2: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
3: Can you feel my heart?
4: This is Heart 92.7. Get it on with the Morning Rush. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

92.700 FM kagayante or city 93.700 FM Pokinon. Dua Lipa, that's a dance tonight at 6:44. Times are brought to you by Playtime Entertainment Board for Happiness. Ay, sa anak daw niya sa may Upper 20 Nazareth. Nakikinig sa atin kina sina John, Daisy Jane, Edessa May, Eduardo Jr. And also sa kanyang husband daw diyan sa may City Engineering Office. And mostly sa akong duha kaapo. Oy, magandang umaga kina Ate Aika and Baby Ayla. Yan galing kay Daisy Atienza Asentiza. Good morning! Thanks also sa papremyo ninyo ha. Oh, yesterday na-claim na ako. Salamat. Uy! Congratulations po. May bundag. Ikang salamat sa inyong pagpaminaw. Ay, kinig sa atin ang mga taga Baryo Ngit-Ngit. O Carmen Zone 6. Magandang umaga sa inyo. Ang Daruga Family, ang Barilio Family, Family Gamos, Family Gasendo, ang Family Lago, Family Ubay-Ubay, at ang Family Bautista. Ganoon din ang Abrao Family. Galing yan kay Baby Dal. May iba mga shoutout ni Baby Dal. Mamaya-maya ako babasahin niya. Hoy! Bugas at groceries na sa ating The Price is Rice Overload. O, paminaw. Paminaw. Ito na yung ating unang draw. Sino kaya mananalo ng bugas at groceries? Ruleta, select. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Vameda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, Carmen! Puno tayo!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae na

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tari Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tari Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw, laban lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7
3: Heart, Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso. Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
5: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headline sa ating balitang nasyonal, Malacanang nababahala sa pagbubuslit na mahigit 500 kilo ng hinihinalang shabu mula naman sa Laos.
6: House prosecution, iniurong ang Articles 1 at 4 sa impeachment case ni VP Sara Duterte.
5: Sa balitang nasyonal pa rin, FPRRD muling humarap sa ICC para sa ika-apat na status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity.
6: Headline naman sa ating balitang lokal, 8.5 billion na loan para sa bagong government complex ipinagtanggol ni Mayor Clarick Sue.
5: Sa ating balitang lokal pa rin, air quality index ng Cagayan de Oro nasa unhealthy for sensitive groups category.
6: At balitang lokal pa rin, mga lechonan sa CDO sumailalim sa inspeksyon ng City Veterinary Office.
5: Samantala naman sa ating balitang Bugidnon samantala sa ating balitang lokal pa rin, koleksyon ng real property tax sa Misamis Rental tumaas sa 78.7 million pesos.
6: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City nagpatupad ng programa para sa muling pagtanggap sa lipunan ng mga kabataang nakatapos sa rehabilitasyon.
5: Nabandala, mga residente ng Malaybalay City pinayuhang maghanda sa posibleng epekto ng El Nino.
6: At balita Bukidnon pa rin, 28 taong gulang na lalaki na sawi matapos saksakin ng kainuman sa lantapan. Suspect arestado.
5: Samantala naman, headline sa ating balitang Mindanao, Mati City sa Davao Oriental naglaan ng 40 million pesos para naman sa pagpapalawang ng sanitary landfill.
6: Headline naman sa ating balitang international, North Korea muling nagpaputok ng ballistic missile sa patuloy na tensyon sa Korean Peninsula.
5: Sa balitang international pa rin, Saudi Arabia nagbantang gaganti sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga palibaran.
6: Headline naman sa ating balitang sports, Paul Lee, ilang linggong mawawala sa PBA dahil sa calf injury.
5: At ating showbiz balita, Bini, nagsumite ng tatlong entry para naman sa 2027 Grammy Awards.
3: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Miyerkules, Oktubre 14, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang iyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
6: Nel R. Shaga.
5: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
3: Heart FM, Balitang Nasyonal.
5: Oras natin ngayon, 24 na minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
3: Heart FM, Balita.
5: Nababahala ang Malacanang. Sinabi kong pagpupusling na mahigit 500 kilo ng hinihinalang Cebu mula naman sa Lawa. Naumari nakatagdang dalhin sa Mindanao. IG Communications Center Secretary Claire Castro, batay sa impormasyong inilabas ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nasamsam ng mga otoridad ang malaking kargamento ng hinihinalang illegal na droga sa isinagawang operasyon. Binigyan din ni Castro ang umuring mabilis na naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa naturang insidente. Aniya, agad na nagpahayag ng reaksyon ng Vice Presidente sa pinakahuling kaso, unit na natili umanong tahimik sa mga nakaraang malalaking pagsamsam ng illegal na droga. Samantala, iniimbestigahan ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng nasamsam na droga sa Golden Triangle, isang rehiyon sa Timog Silangang Asya na kilala sa illegal na produksyon at kalakalan ng narcotics.
6: Sa iwalay naman na balita, formal na ang iniurong ng House Prosecution Panel ang Articles 1 at 4 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa 39 na araw ng impeachment proceedings. Sa manifestation ni House Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro, sinabi nitong hindi na nila itutuloy ang dalawang artikulo na may kaugnayan sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at alegasyon ng grave threats. Dahil dito, magfo-focus na ang prosecution panel sa Article 2 na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte. Ayon sa panel, ang akbang ay bahagi ng kanilang estratehiya sa pagpapatuloy na impeachment proceedings. Gayunman, nananatiling alegasyon ng mga kasong nakapaloob sa reklamo at hindi pa nangangahulugang na papatunayang nagkasala ang Vice Presidente.
5: Aras natin, 7:26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Muling humaram si dating Pangulong Rodrigo Roma Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Ito para sa kanyang ika-4 na status conference, kaugnay ng kasong crimes against humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Sa naturang pagdinig, tinalakay ang mahalagang usapin na may kaugnayan sa paghahanda at pagsasagawa ng paglilitis. Kabilang na ang pagtatagda ng schedule, presentasyon ng mga saksing at pagsisiwalat ng mga ebidensya na magkabilang panig. Kabilang din sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga kalahok sa proseso, partikular ang mga saksi at iba pang individual na maaaring may mahalagang papel sa paglilitis. Samantala, binigyan din din ang pangangailangan maglaan ng sapat na oras para sa prosecution, depensa at mga ginatawa ng mga biktima upang maipresenta nila ang kani-kanila mga argumento at ebidensya alinsunod sa mga alituntunin ng korte. Aras natin, 7:27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong napakinggan ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago naman tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
3: Heart FM, balitang lokal.
5: Sa ating balitang lokal na naman o na naman, nanawagan si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clares Uy sa mga mamaya na unawain at suportahan ang panukalang magibag-negosasyon para naman sa 8.5 billion pesos na pautang sa bangko na gagamitin naman sa pagpapatayo ng bagong government complex sa lungsod. Ipinaliwanag ni Uy na sa pamamagitan ng proyekto, inaasahang mapagsasama sa isang lugar ang mga tanggapan ng lokal at pambansang pamahalaan na magbibigay daan sa mas mabilis at mas maginhawang pagproseso ng mga transaksyon ng publiko. Dagdag ng alkalde, bahagi rin ng pagmatagal ang plano ng lungsod ang paglalaan ng lupa at pagtatayo ng mga makabagong pasilidad upang matugunan ang pangangailangan ng lumalaking populasyon sa mga susunod na taon. Dahil dito, inikayat ni Uy ang mga residente na suportahan ang mga proyektong pang-imprastruktura na aniya magbibigay ng mas maayos na serbisyo publiko at mag-aambag sa patuloy na pag-unlad ng Cagayan de Oro.
6: Sa iwalay naman na balita, umabot na sa 108 ang air quality index sa Cagayan de Oro City batay sa monitoring ng DNR-10 compound monitoring station sa Barangay Puntod. Ito ay mula alas 9 ng umaga nito lamang Oktubre 13. Itinuturing ang naturang antas bilang unhealthy for sensitive groups kung saan mas nanganganib na makaranas ng epekto sa kalusugan ang mga taong sensitibo sa pollution sa hangin, kabilang sa mga grupong dapat mag-ingat ang mga bata, matatanda at mga individual na mahika o karamdaman sa puso at baga. Pinapayuan din ang mga nakakaranas ng pag-ubo at hirap sa paghinga na bawasan ang mga aktibidad na maaari magpalala sa kanilang kondisyon at agad na humingi ng medical na tulong kung kinakailangan. Samantala, hinihikayat ang publiko na manatiling updated sa mga opisyal na anunsyo tungkol sa kalidad ng hangin at sumunod sa mga paalala ng mga kinauukulan upang mapangalagaan ang kalusugan.
5: Aras natin, eksakto alas 7:30 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Sumailalim naman sa inspeksyon ng mga kulungan ng baboy at mga establishmento ng lechon sa Cagayan de Oro o dito pa rin sa lungsod na isinagawa ng mga meat inspector at checkpoint personnel ng City Veterinary Office Meat Inspection Division. Ay kay City Veterinarian Dr. Helen Ann Tacandong, Department Manager ng City Veterinary Office, bahagi ang hakbang na ito ng patuloy na pagsisikap ng lokal na pamahalaan na mapalakas ang kalinisan, pagsunod sa mga regulasyon at kaligtasan ng mga pagkaing ibinebenta sa publiko. Dahil dito, pinaalalahanan ng City Veterinary Office sa mga mag-aalaga o nag-aalaga ng baboy at mga operator ng mga lechon establishment na tiyaking balido at napapanahon ang kanilang mga permit at sertipiko. Samantala, tiniyak naman ang ahensya na paigtingin nila ang inspeksyon, lalo na ngayong paparating na ang holiday season.
6: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, umabot na sa 78.7 million pesos ang kabuang koleksyon ng buwis sa mga ari-arian o real property tax ng Misamis Oriental Provincial Treasurer's Office. Ito'y mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Ayon kay Provincial Treasurer Ronald Villon, mas mataas ito ng 15% kumpara sa nakolektang buwis sa kaparehong siyam na buwan noong nakaraang taon. Batay sa datos na inilabas ni Villon, umabot sa 78,787,813.54 pesos ang kabuang koleksyon ng real property tax ng lalawigan sa unang siyam na buwan ng 2026. Mas mataas ito ng higit 10 milyong piso kumpara sa 68,621,252.47 pesos na naitala sa parehong panahon noong 2025. Ipinapakita lang ng datos ang pagtaas ng koleksyon ng buwis sa mga ari-arian sa lalawigan kumpara sa nakaraang taon.
5: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Yung pong datong ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng isang maiksing commercial break, ay sasa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat o International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
4: Radio with heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
9: Ma'am, si ODDI, 168 pesos and 12 centavos.
10: Ay, wala ko'y sisilyo.
9: Ay, wala ko'y sukli.
11: Wala yung sukli.
12: Ay, dapat tag-GCash Pay online. Aron bayad dayon sa online shopping. Wala na isukulian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization. Usa mo bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash.
13: To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. GExchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
14: Pay online. Sakto payments. Secure checkouts with GCash Pay online.
15: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
16: Kevin Enterprises.
15: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
17: Where every piso gets more value.
15: Mga sweethearts, ihanda ang mga sarili sa isang pinakamasayang Sabado ng inyong barangay. Heart FM Attacks. Barangay Makabalan. Para sa Tiyada Saya sa Barangay.
18: Tiyada Saya sa Barangay.
15: Makiisa sa isang umagang puno ng sayawan dahil may Zumba contest na magaganap. Merong pangkantahan o video kay singing contest. Oops! Teka! May patsampurado pa ha at may mga nakakatuwang palaro para sa buong pamilya o atong mga silingan. Napakaraming mga papremyo at surprise gifts ang ipamimigay sa umagang yan.
18: Amazing!
15: Sobrang
10: saya!
11: Kaya huwag nang magpapahuli! Sugod na sa piyaping itong Covered Court Barangay Makabalan ngayong October 24, alas 7 ng umaga. Tiyana, saya sa barangay! Todo ang saya, todo ang papremyo! Ang Tiyada Saya sa Barangay ay inihahandog sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness, Fresca Tuna, Go Go Go sa Sulit, 27 pesos SRP lang, Barangay Makabalan at Heart FM 92.7. Kita kids, mga sweethearts!
16: This is Heart 92.7.
19: 92.7.
16: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
5: Ara sa atin na 7:35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok, nakikinig, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
20: Heart FM Balita.
5: Live pa rin tayong napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sabayan po ha, ang inyong pakikinig na ginagawa ngayon. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y loud and clear na napapakinggan via Heart FM
20: 93.7.
5: Maging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na napapakinggan via Heart FM
20: 92.7.
5: Samantala sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na ito. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon. Pagyari po lamang dito po naman sa ating live ay pakishare po nito at kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan. Oras natin, alas 7:36 na nagmamadaling umaga. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nilagdaan ni Malaybalay City Mayor J. Warren Pabillara noong Oktubre 7 ang Ordinance No. 1127 Series of 2026 na nagtatatag ng Youth and Reintegration and Aftercare Program para sa mga kabataang nakatapos na sa rehabilitasyon. Sa ilalim ng programa, pangungunahan ng City Social Welfare and Development Office ang pagbibigay ng mga kinakailangan serbisyo upang matulungan ang mga kabataang makapag-adjust sa kanilang pagbabalik sa lipunan matapos makompleto ang kanilang rehabilitasyon o diversion program. Kabilang sa mga tulong na ilalaan ang pagsasanay sa kabuhayan at mga kasanayan, mga oportunidad sa scholarship, paghubog ng mabuting asal at pagpapahalaga at suportang psychosocial upang matugunan ang kanilang emosyonal at panlipunang pangangailangan. Inaasahang makatutulong naman ang programa sa pagpapaunlad ng kakayahan ng mga kabataan, pagbubukas sa mas maraming oportunidad at paghahanda sa kanila para sa mas maayos na kinabukasan.
6: Sa iwalay naman na balita, pinayuan ni Jesse Suson City Environment and Natural Resources Officer o Sendro ng Malaybalay City ang mga residente na maganda ng sapatang supply ng tubig at pagkain bilang paganda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay Suson, mahalagang magkaroon ng nakaimbak na malinis na inuming tubig para sa pangangailangan ng bawat pamilya at kanilang mga alagang hayop. Hinigayat din niya ang publiko na maglaan ng sapatang supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain habang may mabibili pa sa merkado. Binigyan din opisyal ang halaga ng pagsubaybay sa heat index at pag-iwas sa mga gawaing panlabas sa mga oras na pinakamataas ang temperatura upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan. Samantala, patuloy namang isinusulong ng Sentro Malaybalay ang mga programang pangkalikasan kabilang ang pagtatanim ng mga puno, pamamahagi ng mga punla at paglilinis ng mga sapa bilang bahagi ng pangangalaga sa kapaligiran.
5: Para sa atin, alas 7:39 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Nasawi naman ang 128 gulang na lalaki matapos sumarong saksakin ang kanyang kainuman sa Purong 1, Barangay Kibangay, Lantapan, Bukidnon. Batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, nagsimula ang insidente sa mainitang pagtatalo ng biktima at suspect habang magkasama silang umiinom ng alak. Ayon sa mga saksi, hinintay umano ng suspect na makatulog ang biktima bago ito pagsasaksaking sa iba't ibang bahagi ng katawan kung saan naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Agad namang na-aresto ng mga pulis ang suspect noong hapon ng Oktubre 12 matapos matanggap ang ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nakakulong ang suspect sa Lantapan Municipal Police Station habang inihahanda ng mga otoridad ang kaukulang kasong isasampa laban sa kanya. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad palang panalo na. Dabago naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
10: Heart FM, Balitang Mindanao.
5: Mati City sa Davao Oriental naglaan ng 40 milyong piso ha. Para po yan sa pagpapalawag ng sanitary landfill. Ang nilalaman na detalye ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag, detalye.
19: Nagbukas ang pamahalang lungsod ng Mati sa Davao Oriental ng public bidding para sa konstruksyon ng ikalawang cell ng sanitary landfill at rehabilitasyon ng wastewater treatment facility. Ayon sa bid notice na inilathala noong October 13, nakalaan ang 40 milyong piso para sa proyektong ito. Layunin ng proyekto na mapabuti ang pasilidad para sa pamamahala ng solid waste at paggamot ng wastewater sa lungsod. Bahagi ito ng mga hakbang upang matugunan ang pangangailangan sa maayos na pagtatapon at pangangasiwa ng basura kasabay ng pagtiyak sa pangangalaga sa kapaligiran. Nakataktang isara ang pagsusumite ng mga bid sa November 5, 2026, alinsunod sa inilathalang anunsyo. Sa ngayon, nasa yugto pa lamang ito ng procurement, kaya wala pang kumpirmasyong iginawad na ang kontrata o nagsimula na ang konstruksyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Para sa atin, alas 7.41 na nagmamadaling umaga. Bago tayo sa mga balita mula naman sa iba yung daga.
10: Heart FM, Balitang International.
5: Muling nagpakawala ng ilang ballistic missile ang North Korea patungo sa silangang bahagi ng dagat itong Lunes sa gitna ng tumitinding tensyon sa Korean Peninsula. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, idinunsan na mga missile mula sa lugar na malapit sa Pyongyang bandang alas 9.20 ng umaga. Samantala, iniulat naman ng Japan Coast Guard na dalawang projectile ang natukoy na bumagsak sa labas ng teritoryo ng Japan. Bago ang pinakahuling pagpapakawala ng mga missile, pinangunahan naman ni South Korean President Lee Jae-myung ang isang pampublikong demonstrasyon ng pagpapaputok ng unang hypersonic missile ng kanilang bansa noong nakaraang linggo.
6: Samantala, tiniyak ng Saudi Arabia na hindi nila palalampasin na magkakasunod na pag-atake ng Houthi rebels sa kanilang mga paliparan at nangako magsasagawa ng kanilang hakbang bilang tugon sa mga insidente. Ayon kay Prince Abdul Aziz bin Salman, seryosong tinututukan ng Saudi Arabia ang pag-atake at hindi umano dapat baliwalain ang mga ito dahil sa panganib na idinudulot sa seguridad ng bansa. Sa mga nagdaang araw, dalawang paliparan na umano ang naging target ng mga pag-atake ng Houthi rebels na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga pasahero at iba pang sibilyan. Sinusuporta ng Saudi Arabia ang kinikilalang pamahalaan ng Yemen sa pakikipaglaban sa Houthi rebels na nagtangkang agawin ang kontrol sa pamahalaan noong 2014.
10: Heart FM Sports Balita.
5: Sa atin namang balitang pampalakasan, hindi muna makakapaglaro sa PBA Governor's Cup si McDonnell Hotshot veteran guard Paul Lee. Ito'y matapos magtamo ng injury sa kanyang calf o kalamnan ng kanyang binti. Ay kay McDonnell coach sa LA Tenorio, posibleng mahigit 3 linggo bago makabalik sa aksyon ang veteranong guard. May posibilidad na sa playoffs na siya makapaglaro, depende sa kanyang pagaling at kondisyon ng injury. Bago naman ang 58 araw na pahinga, nagtala si Lee ng average na 4.8 points, 1.5 rebounds at 2.5 assists kada laro. Inaasang susubaybayan ng koponan ang kanyang kondisyon upang matiyak na ganap siya makaka-recover bago nga siya makabalik sa hard court.
10: Heart FM,
0: Showbiz Balita.
6: Ay, nagsumite ang Pinoy pop girl group na Binny ng tatlong entry lang naman para sa consideration sa 2027 Grammy Awards na ikinatuwa ng kanilang mga tagahanga. Kabilang sa mga isinusumiting entry ang kantang Unang Kilig para sa kategoryang Best Asian Pop Music Performance. Samantalang isinumiti rin ang kantang A Parallel World para sa Best Song Written for Visual Media. Bukod sa dalawang kanta, kasama rin ang Binny sa mga isinumiti para sa consideration sa kategoryang Best New Artist. Gayunman, ang pagsusumiti ng mga entry ay hindi pa nangangahulugang opisyal ng nominado ang grupo o ang kanilang mga kanta. Ang pinal na listahan ng mga nominado ay nakasalalay pa rin sa proseso ng pagpili ng Recording Academy.
5: And the Grammy goes to...
6: Ay, Binny!
5: Binny Birocha! Binny Birocha!
6: Alam mo ba, medyo controversial din itong...
5: Andrew pala.
6: Di ba pala yung nagsumiti ng entry? Medyo controversial itong 2027 Grammy Awards.
5: Bakit?
6: Dahil nga doon sa... Binoykot ito ng dalawang Korean group, BTS.
5: Ay, talaga?
6: Oo. Blackpink? Tsaka may isa pa. It's a boy band pa rin. Dahil nga doon sa parang feeling nila, meron kasing Asian category.
5: Ay, talaga?
6: Oo, so parang...
5: Outcasted ang
6: parang
5: Asia?
6: Parang outcasted. Parang bakit daw, ganun, why not make it as a diverse, you know, nomination sa lahat ng mga nagbigay ng entry.
5: Oh, parang pang overall, di ba?
6: Pang overall.
5: Hindi yung merong...
6: may Asian.
5: Oh, di ba? May ganun. May tawag noong unang panahon yan. Apartheid.
6: Apartheid.
5: Ano yun naman yun? Sa black at saka sa white naman yun.
6: Yes, colored, di ba?
5: Color division. Pero parang ganun na mangyayari, di ba?
6: Yes.
5: Kasi siyempre parang, teka muna. Aba, mga Asyano ito. So parang, ano to?
6: So, dapat kung ganun, I mean...
5: Grammy!
6: In speaking of, you know,
5: diba?
6: Hindi naman tayo part ng awarding body, pero why not make an Asian version of the Grammy Award?
5: Grammy Asia!
6: Grammy Asia!
5: Para walay mahay!
6: Para
5: diba?
6: Lahat ng Asia, grabe naman yung mga talent ng mga...
5: Diba?
6: Oo, umuusbo ngayon dito sa Asia, ha? Sa lahat ng Asian countries. Meron talaga, may international act na sila.
5: Ano yung kanilang parang segment? Grammy for Asian...
6: Category.
5: Asian category. Nako pa, murang nakaminos man sa tuwa sila.
6: Ano, Best Asian Pop diba? Music.
5: So, bakit hindi na lang best kasali sa Best Pop Music? Diba?
6: Ganon
5: na lang dapat.
6: Sa overall na.
5: Para sa aking tao. Pa Asian.
6: Parang gusto nila is, na-nominate nga dyan yung mga, the likes of Taylor Swift.
5: Diba?
6: Bakit hindi pwedeng Binny Taylor Swift?

0: Happy tayo for Beanie. For submitting their entry.
1: Pero sana wala nang ganun. Pag submit ng entry, ilaban mo, isalpok mo sa mga matitinding mga artist ng ibang bansa.
0: Oo, diba? Sana. Para makita talaga sino yung best.
1: Diba? Pwede kung hindi nyo isasali doon, di gumawa na lang kayo ng Grammy Asia.
0: Diba? Like MTV, diba? MTV Asia.
1: Para walay mahay. Diba? Hindi namin mag-feel na parang, uy, so ano, kayo lang dyan? Wala kaming
0: pambato, ganun.
1: Oh, wala kaming keber, wala kaming wala pa kaming
0: karapatan na magiging
1: karapatan?
0: Na mahira. Kasi nga Grammy is for ano music naman eh. Music is international.
1: Music is universal.
0: Universal language naman eh.
1: Wala naman sinabing music is for ganito lang na bansa. For Asia only or for saan man, di ba? Music is universal. Kaya Grammy po, universe dapat.
0: Correct. Ay, hindi po kami galit ha.
1: Pero ako talaga, talaga medyo hindi talaga ako in favor sa mga ganyan.
0: Yes.
1: Yung mga parang minus-minus tayong mga Pinoy.
0: Correct.
1: Ay, talagang.
0: Kaya nga may ibang Asian groups talaga na binoycott ang 2027 Grammy. Dahil dito po sa nangyaring, may nagkaroon ng, bigla na lang after how many years na nagkaroon ng ganito.
1: Diba?
0: May Asian category. Mm,
1: correct.
0: Whereas, kung pwede naman sana, no, kung talagang, hindi natin alam kung bakit yan ang desisyon ng Grammy, pero they could have done it in a better way. Para
1: diba?
0: Walang masaktan, walang
1: ma-offend.
0: Walang ma-offend. Tingnan mo, BTS na mismo ha. BTS.
1: Minsan nga, mas magaganda pa ang mga music natin sa mga kasali sa Grammy. Eh, ito lang naman.
0: Oo, sinabi mo pa.
1: Oh. Mas maganda pa ang music ni Yoyoy Villamico dyan eh. Kaya sa mga music nila.
0: Ilalaban mo kaya na yan The Weeknd.
1: Jesus, Marios. The Weeknd, Yoyoy Villame. Yoyoy Villame ako, hindi ko naman maintindihan yung kay The Weeknd.
0: Okay, historian din diba? Yan ha. Oh. Madami tayong natutunan kay Sir Yoyoy ha.
1: Ay, idol yun. Legend yun.
0: Legend talaga.
1: Dapat yan namang isinasali. Diba? Yung mga ganun tipo. Diba? Yun. Kaya sa ano, sa mga normal natin pamumuhay, naku, huwag kayong mga minus ng tao.
0: Correct.
1: Ang isa lang message dyan, hindi porket iba yung lahi niya, iba yung status niya, o kaya iba yung kanyang antas sa buhay, may minus, maka-minus na ta. Diba? Hindi ganun.
0: Alam mo minsan, ito ha, realistically, may nangyayari talagang ganyan at hindi naiwasan. May mga tao talaga na ganyan. At ito, believe ako sa mga tao who fought and who overcame that kind of scenario and look at them now, diba?
1: Diba?
0: Yung mga Asian groups like the likes of yung grupo nila Sandara, na Tunewa, na nagsimula talaga, na they were struggling until na sumikat one of the OG groups na K-pop.
1: Matagal na may mga music na sumisikat talaga dito sa atin, na galing pa nga sa ibang bansa, di ba?
0: Yes.
1: Galing sa ibang bansa, na nasa Asia.
0: Correct.
1: Hindi naman na-re-recognize sa Grammy. Alam naman natin ang Grammy, ano? Na isa sa mga pamongsong ano yan,
0: yes, award-giving
1: body,
0: yes,
1: 'di ba? Sa music awards, sa pag nanalo ka talaga diyan, ito mataas yung value mo,
0: yes,
1: 'di ba? Dapat siguro about time na, hindi ko sinasabing Pinoy lang. Lahat ng mga nasa Asia. Ako, napakaraming magagaling na mga musikero sa Asia.
0: Alam mo ba na manominate ka lang yan?
1: Ayos na. Recognize ka na ng buong music industry. Diba?
0: Makalevel mo yung mga, di ba? Yung mga artist talaga na kilala din.
1: Makaraming elbows mo yan dun sa upuan, di ba? Ayos na.
0: Correct.
1: Okay na yun. Manominate ka. Ayos na. Basta pare-parehas. Walang for Asian, wala sa pangarsaan. Diba? Anyway. Sige. Sana na may lumusot din ang Beanie.
0: Good luck sa ating girl group.
1: Sige. Good luck kay Andrew E. Beanie Rocha. Sige. Salamat sa Encheca. Sa araw na ito ng Miyerkules.
0: Yan ang ating balita ngayong Miyerkules.
2: Heart FM Showbiz Balita.
1: O, 10 na minuto bago sumabit ang alas 8, narito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.

0: RTA. Heart FM, Roach Rabbit, Alamid.
1: Nasa linya natin si HBG Joseph o Ikuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
2: Good morning, Mar at Nel. Kanina galing po ako ng Patag. May kaluwagan pa naman. Maliban na lang dyan, pagdating sa banda po ng Bulwa, yung papasok na naman ng Bulwa, may build up na po. Pero yung palabas ng Bulwa Highway, may kaluwagan pa naman. Diretso-diretso, papunta po ng Bara, sa intersection ng Bara, crossing Ipunan, may build up na rin dyan. Diretso-diretso, papunta ng Ipunan, papunta po ng Bloomingdale, maluwag. Galing Bloomingdale, Mar at Nel.

0: sa banda po ng Kanituan, intersection, Makapagal Drive, kasi may hinokay na naman, hindi pa sana si Ayos, kaya dito kami ngayon. Mahintinding traffic na po dito ngayon, Mar at Nel.
1: Na-stuck na kayo dyan. Pero may pasayero ka?
0: Meron si ma'am. May pasayero ko si ma'am.
1: Ayun, sige. Ingatan si ma'am ha. At ingatan ang mga pasayero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph, Baykurat Ranara ng MRT Taxi.
0: Ayan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Baykurat Ranara ng MRT Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic, alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Oras natin ngayon, oy, 5 o 6 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, Oktubre 14, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang nababahala sa magpupuslit na mahigit 500 kilo ng hinihinalang shabu mula naman sa bansang Lao.
3: House prosecution, iniurong na ang Articles 1 at 4 sa impeachment case ni VP Sara.
1: FERRD muling humarap sa ICC para sa ika-4 na status conference kaugnay ng kasong crimes against humanity.
3: At headlines sa ating balitang lokal, 8.5 billion pesos na loan para sa bagong government complex ipinagtanggol ni Mayor Clarex.
1: Samantalang air quality index ng lungsod nasa unhealthy for sensitive groups category.
3: At adlan pa rin sa ating balitang lokal, mga lechonan sa CDO sumailalim sa inspeksyon ng City Veterinarian Office.
1: Sa balitang lokal pa rin, koleksyon ng real property tax sa Misamis Oriental tumaas naman ng 78.7 million pesos.
3: At headline sa ating balitang Bukidnon, Malaybalay City nagpatupad ng programa para sa muling pagtanggap sa lipunan ng mga kabataang nakatapos sa rehabilitasyon.
1: Sa ating balitang Bukidnon naman, mga residente ng Malaybalay City pinayuhang maghandaan sa posibleng epekto ng El Nino.
3: At balitang Bukidnon pa rin, 28 taong gulang na lalaki na asawi matapos saksakin ng kainuman sa lantapan, suspect arestado.
1: Sa atin naman balitang Mindanao, Mati City sa Davao Oriental naglaan ng 14 million pesos para sa pagpapalawang ng sanitary landfill.
3: Headlines sa ating balitang international, North Korea muling nagpaputok ng ballistic missiles sa patuloy na tensyon sa Korean Peninsula.
1: Saudi Arabia nagbantang gaganti naman sa mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga palibaran.
3: At headlines sa ating balitang sports, Paul Lee ilang linggong mawawala sa PBA dahil sa calf injury.
1: At sa ating showbiz balita, Bini nagsumite ng tatlong entry para sa 2027 Grammy Awards. Aras natin, oy, 3 minuto na lang, alas 8 na ng umaga. Ito na yung mga pa-shoutout natin. Birahin agad natin yan.
4: Ay, dyan. Uy, 72 days.
1: Sige.
4: Pasko na. Ito na si John Rambo ng Mindanao. Kumbati, magandang morning. Thank you for always listening.
1: Glenn Gales, magandang umaga po. Tsaka si Ate Fel mula dyan sa may Lapasan.
4: Good morning, Ate Fel. Lilil, Solimen Gayem at lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar ha. Sali ko na yung Gales family dyan.
1: Yan.
4: Si Mami Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, si Mami Lilil, Solimen Gayem. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan.
1: Si Lola Amy namahaw na. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga daw kay Mami Marlene Gonzalez, Marisa Darwin, Leila Naluan, Ranz, Doc Marley, Sheila Villacruzis, and the kiddos, Gab, Gabby, and Greta. Happy birthday, Roxanne! Rosa! Olandres Macha! Happy birthday pala niya ngayon.
4: Laging nakikiligid si Mami Roxana. Thank you.
1: Maramdaman kaya natin ang birthday niyan. Ma-feel kaya natin.
4: Happy morning din kay Mayor Miles, ha. Mami Gemma, Palakad Pupus naman. Thank you, shout out sa lahat ng mga taga Zone 10 Upper Carmen na nakikinig ngayon. Thank you. Happy morning. Good morning, Dr. Hart.
1: May hiring, Dr. Hart. May hiring.
4: Gusto mong sumama?
1: Gusto mong sumama? Mag-a-apply kami. Birthday ni Ate Rosa, Macho.
4: Ay, bakit? Ay, ready ka na? Ready na?
1: Hindi, magtatagulan na raw eh. Bravo, natagulan na.
4: Yun, yun kasi ang sabi, di ba? Maganda ng balde.
1: Drum akin, drum.
4: Drum.
1: Drum, baldako-dako.
4: Sabi, balde eh. Sumusunod lang naman tayo eh.
1: Masunurin.
4: Masunurin tayo, balde lang daw ang iaganda. Tata Nicolás, magandang morning. Thank you.
1: Si Lola, ano to? Remedios, Gemelo. Mga taga-Crystal, maraming magandang umaga sa inyo. Ha? Mahaw!
4: Mahaw, Alexandra Oril. Magandang morning. Shout out po sa Purukuan Patpat, Kadingilan, Bukidnon.
1: Aba!
4: Ayan,
1: dagang salamat sa inyo pagpamina. Obus B. Si Jarby Kodal Mayora Albit. Magandang umaga. Sa inyo lahat dyan. Thank you.
4: Ayata din kay Mami Remedios Gemelo ng Crystal Marama. Good morning. At may nagbe-birthday nga pala dyan sa
1: Canes
4: family.
1: Ay, meron. Amoy spaghetti na naman.
4: Amoy
1: spaghetti.
4: Mami, happy 31st birthday sa kanyang anak na si Jeneline Gayeb Gales. Ayan, sa Mami Elaine and family.
1: Amoy spaghetti na naman. Lola, magandang umaga po. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.
4: Okay, ito si Debbie Salvo, watching from San Baclayon pala ito.
1: Yo.
4: God bless to you. Gusto ko yung may pa-God bless. Ayan, maraming salamat.
1: Lalina Bonitalia, Wigzo, shout out King Louie Barbecue and Facio Trinitas Bugo. Good morning!
4: Tutski Ligaspi, happy morning sa Tusi Carwash Kibawi. Ayan, maraming salamat. At sa Pickle and Pals. Ayan, maraming salamat. Diyan sa may Kibawi Bukidnon.
1: Good morning daw kay Green, tsaka kay Lucas, kay Titon and Chini. Magandang umaga sa inyo. Diyan sa may Carmenyan. Sa may ito, Friendlets, Amy and Mayor Miles sa may Kamamanda. Watching from Gitagom. May sa aming sorrento lang. Atong langka diha ba? Hinug na.
4: Mami, good morning, Mami Marilyn. And Tristan, Wyatt, Gulay naman. Ayan. Maraming pong salamat. Thank you for always listening.
1: Asya, abangan natin mamaya yung mga mananalo ng bugas at groceries. Bawat oras po may mananalo. Ha? Abangan natin yan. Alright, oras natin. Isang minuto makalipas ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department. Engineer Nestor Baring Dr. Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bachansina sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatiin balita.
4: Nel Arshaga.
1: Ako naman Marlau Renio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Magbabalita ng derecho. Serbisyo may puso.
2: Ihatid sa inyo ang radikalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
5: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Yes, this is Rufa May.
8: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
7: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
8: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
7: it's sulit! Let's buy it!
8: Go, go, go!